sabatha nakuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo ngithi ngeke ufe cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho ngisho wena ngeke ufe nawe yisho ngeke ngife ngisazophila ngishumayele imangaliso zikaThixo hey my God ngithi kanti inhlamvu uNkulunkulu useyikhomandile isireti

kuqala kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akafuni uphume nediploma kodwa ufuna uphume nedegree. Ayangizwa. Ayi kodwa ngiyabonga ukuthi khona ongizwayo. Ngithi ungamdabukela uJona uma esesiswini senhlazi uzama ukumkhipha ngoba ngenkathi uthi uyamsiza uyamkhipha uzofela emanzini. Linda kuze kuphele iperiod. Wathandaza esesiswini senhlazi.

0: Jesus.
1: Ngamanye amazwi kungahlala imthwalo.
0: Ngoba uzokwenza ngagijimeka endleleni. Uhamba uhambume kanti uyasindwa. Angizwa bazalwane. Kuthiwa bese siyagijima ngokubekezela. Bengeke kuthiwa sigijime ngokubekezela kanti azikho izinto ezilwa nathi. Kuyezwakala bazalwane, siphushe sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana. Ngoba sikwimarathon bazalwane, sisuka emhlabeni siye ezulwini.
1: Haleluya!
0: Etitemnandi kule marathon esigijimayo. Awukonyeliswa ngokuthi ufike kuqala, kodwa sikonyeliswa ngokuthi sifikile. Kuyezwakala bazalwane, into ekhulumayo ukuthi ugijime waze wafika na.
1: Amehlo
0: kuthi wasiwabhekisa. Angizwa bazalwane,
1: siwabhekise kuJesu ongumqalisi
0: nompheleliso kholo lwethu. Akushiyo ukuthi simndwazele. Angizwa bazalwane, ngoba ungangibuka ngicabanga ukuthi uyangibona kanti awungiboni ungidwazele. Bakhona abazalwane abambheke kanjalo uJesu bamndwazele. Glory to Jesus. Sebeqhubeka endleleni ngoba abanye bayaqhubeka kodwa la kubo ayisekho into ethi abaqhubeke, ngoba basusa amehlo kuJesu. Ngenkathi uPhethro ebona uJesu ehamba phezu kolwandle, wathi Inkosi, uma kunguwe yisho ngize. Wathi uJesu, come. Waphuma emkhunjini aye kuwo. Kuyezwakala bazalwane, ngithi waphuma emkhunjini aye kuwo owayekhiwe ngamapulangwe. Kanti njengoba ephuma kulo mkhumbi, ungena emkhunjini wezwi othe come. Glory to Jesus. Wabheka uJesu ombizile ngenkathi embheka, kanti ngamehlo kunogesi awudonsayo lapha kuJesu. Ngamehlo ugijima lo gesi uzuyofika enyaweni. Amanzi amanga athi sigcina uJesu enenyawo eziwu-2. Useyithathe phi lezi ezinye? Ngoba siza uJesu esenenyawo eziwu-4. Ngoba ezwa inyawo zikaPhethro ongathi inyawo zikaJesu, ngoba ubheka uJesu. Amhlonipha amanzi njengalokho ehlonipha uJesu. Kanti imfihlo kaPhethro isekubhekene uJesu. Wanete wasusa amehlo kuJesu kanti uyadisconnecta. Amanzi athi awu sesiyezwa uJesu nenyawo eziwu-2. Lezi ezinye iy'nyawo ebesithe zikaJesu ezomuntu, umuntu akahambi phezu kwethu, siyamcwilisa. Wacwila uPhethro ngoba esusa amehlo kuJesu. Kodwa praise God, kwathi ukuba khale uJesu welula isandla wamphakamisa, waqhubeka wahamba ngoba ethatha uGesu kuJesu. Uma ubheka inkinga uzojika ufane nazo. Ayangizwa bazalwane. Ngikhumbula ngiseyingane yesikole, kufika umfundisi owayezoshumayela esikoleni. Wayethanda ukuxoxa le ndaba ethi leli bhunu elalihlala lodwa linezinja iy'nkunzimalanga ezingaka. Uthi lalizikhonze lezinja liphilela zona. Kwakuthi uma lidla libuke zona, uma lihlezi kuveranda libuka zona. Kanti alazi ukuthi ngenkathi lokhu libukana nazo, ubuso balo kuyashintsha bufana noba lezinja. Angizwa bazalwane, ngoba uma ubuka iy'nkinga ugcina ufana nazo. Kodwa uma ubuka uNkulunkulu ugcina ufana naye. Glory to Jesus. UMose wake wahlala entabeni, wahlala noThixo for 40 days and for 40 nights. Kanti ngale nkathi eqolozelene noThixo, uThixo udla ubuthakathaka bukaMose, noMose udla uNkulunkulu bukaNkulunkulu. Akazange ukuthi ngenkathi esehle entabeni wayesefana naye. Wezwa ngabantu sebethi Mose asikwazi.

minyaka ngeminyaka uJesu mefika kuyo eyibusa ukuthi uyathanda na ukuphila yayisihlala iminyaka kwakufanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi lendoda yayingasaguliswa

0: ngo March 24 kube khona iqale belikhona emsebenzini. Okay, ngabuya ngaza kubaba ngazomboxela ukuthi okay kunecala kanje emsebenzini wathi hayi okay. So kwaba u March, u April, u May. Kuthe ngo June 1 ufika inotice yokuthi ufuna siye ecaleni. Kade kuthule zonke lezi sikhathi. Okay. Anginankinga. Kodwa manje selithini? Kumele unikezwe inotice ya 7 days. Mina isinginika inotice ya 2 days. Mhla 1, mhla 3 uyecaleni. Khumbula ukuthi ayolesibili namhlanje kune 1-on-1. Ngifonela umama uMxeko ngithi hayibo. Nakho nginecala and liyaxoshisa. Bahambile abantu ngicabatha bawu 4 5 emsebenzi. Ngithi mama uMxeko ngizokwazi kodwa ukufika, ngizokwazi ukukhava. Bathi mama uMxeko ubongifonela mangabe usuphuma. Ngifone mangiphuma athi ayekusela abantu abawu 10. Ngithi hayi okay. Gibele. Ngithi mangifika ngehle la ekhoneni ngigijima, ngizongeka ngina ngigijima nje la. Ngingene ngaphakathi kubaba, baba ayibona licala kusasa. Bathi ubaba hayi okay. Ngiphume. Isebenzisa insebenza enginike yona. Ekuseni ngiyavuka uma ngisikhola mphathi. Ithawe mangazi sengenzeni ke manje ngibuyele kuyena. Athi hey halisekho icala kupast 2 funeka emsebenzini. Hayibo. Kanjani manje? Athi nayi bangitshele kanjalo bavele bathi icala alikho past 2 yangi.
1: Kanti wayekunikeni wena ubaba lapha yana.
0: Into encanyana nje.
1: Wawuyenze njani? Wawugquma, wawushisa, wawenzani?
0: Ngagquma ngashisa mamthula. Kwathiwa nje ayicala likho past 2 yangena emsebenzini. Ngizobonga uchopho lkaba.
1: Hayi wenza konke. Mhlaka 27 ngiya laphaya eSwaziland. Bantu baseSwaziland uphatha umhlabathi wekhaya, uphatha umhlabathi wezimpambanweni zomgwaqo, la ngizoletha khona impiniso yenhlabathi. Mhlaka 27 laphana ePark Hotel kwamanzini. Ekuseni ngo 10 kanti 1-on-1 izoba ikhona. Sabela uyabiza.
2: Bakwahli wakusobuya. Awuzomemezela ukuya kwesinto. Bonke bakhethwa!

0: ungena nje mbukeli wami kube nento eyidonsayo. Na usuyabona ekhaya ukuthi umdli ukubambile uzokuqeda lento mbukeli wami. Ma uya kubantu abanye bathi silwane kodwa sinyamalala kunento efika ilale nawe egazini lakho. Kanti kwenze njani? Uvukelwe isipoki sala ekhaya umdli wambukeli wami. Uyedwa ke umuntu omiswe umdali ukuba zolapha umdliwa. Bakhona nabanye mbukeli wami kodwa umdliwa ngine experience ithongo noNkulunkulu bangifundisile kuliwa kanjani nalo Satan omnyama kangaka ovala izinto asibekele zonke izinto. Nanti iviki ngizobe ngenza ngalomdliwa. Ngiyazi ukuthi ngiwenza zonke inyanga mbukeli wami, but nanku special engubizela wena mbukeli wami. Nazi inyanga zokugcina mbukeli wami engenza ngazo umdliwa. Inyanga kaJuly, inyanga kaAugust, inyanga kaSeptember. Mawuphuthwe la mbukeli wami angazi ukuthi uyophindwe njani. Lalele kahle mbukeli wami ekhaya. Inyanga eyintathu zokugcina ngidila lomdliwa mbukeli wami. Umhla ka 10 kuJuly mbukeli wami. Kuyobe kungulwesihlanu ubusuku bonke ngidila nomdliwa mbukeli wami. Umhla ka 7 kuAugust mbukeli wami. Nakhona ubusuku bonke ngiyobe ngidila nomdliwa. Umhla ka 4 kuSeptember mbukeli wami i-date yokugcina. Ngicela ubhalise njengamanje imbili yaselumsila ngokulayezela. Uyadinga ukususa umdliwa ngoba uma ungawususi uzokudla wona. Sabela uyabiza.
1: Sisebandleni namprofethi Magejageja.
2: Makusekhona igeja asiyindawo.
1: Ngithonga kamboni uyoza mboni. Ngathola imoto.
3: Proper makatakata halala.
4: Anything that you don't have can be created. Noma yini ekufanele ngiyenze kuba wena kukhanye. Uzawuyenza.
5: UNkulunkulu wami uma ngisaphila uzokuzwisa umuzwa wokushintsha inabukeni njengabanye abafazi.

uDudukhoza athi lo mama hayi ngizwe usemsakazweni kwakhontetha ngicela iphasi out esibhedlela ngize kuwe bese kufana umlenze wami uyosikwa afike athi lo mama kimi baba inkinga yami yaqala kanje ngangidrive ekuseni ngiye e-ofisini lami ngahlangana nomama likhemezele ekuseni ngabo 7 lo mama ebeletha umntwana umama omdala uthi baba kwasike enhlizweni yami ngathatha u100 rand ngawuveza ngewindi nganikeza lo mama wawuthatha lo mama wathi uNkulunkulu akubusise uthi ngahamba ngaye emsebenzini ngabuya ntambama ngavula endlini yami uthi ngadla ngayogeza ngaqeda ngabukela iTV uthi ngezi ukuthi sengiyazela ngacisha iTV ngahamba ngangena ekamereni lami ngakhiya endlini ngikhiyile vele uthi ngithe sengilele ngeza umsindo omangalisayo kwangathi ngiyaphupha uthi mangingathi ngiyalala hayibo lo msindo weTV ngoba ngiyicimile iTV kwenze njani uthi lo mama yawubanga iTV umsindo ngaze ngaphuma uthi mangithi ngiyaphuma ngiye dining room ngiyocheck ukuthi kwenzakalani nangi lo mama ngimbona ekseni emgwaqeni uthi ngisethukile ngizibuza ukuthi lo mama ungene kanjani uthi avela goqane angene eswini sami uthi from that day ngaqala ngagula uthi umlenze wami waqala wabola uthi baba sengihambe i-deliverance akwenzeki lutho ngangenwa yilo yamama maye fika ngithi mama ayithi ngikuthandazele mangithi ngimbeka isandla esiswini ukhulume lo mama athi sihluphelani thina ngoba uyena lo owasithenga sisemgwaqeni wasinikeza imali wasithenga thina safa kudala eZimbabwe sathunywa eSouth Africa ukuzontshontsha imali zabantu ngithi niyintshontsha kanjalo athi indlela esenza ngayo sifika sicele kube ngathi umama onomntwana kanti akuyena umama onomntwana umuntu ongasekho uthi mina ngathwetshulwa eZimbabwe kanti ngiyasetshenziswa eSouth Africa ngangiwatshwa eZimbabwe kanti ngisetshenziswa eSouth Africa uthi lo mama ngikhane nginike imali mina ngathatha inhlanhla yakhe ngangena kuyena umsebenzi wami bekuwukumbulala mayisefile inhlanhla yakhe ngiyihambise eZimbabwe la engathunywa khona nengisebenzela khona ngithi kulo mama phumane uphume lo moya ngakusasa lo mama amabhizinisi akhe bese qalile sekubheda yonke into ngakusasa umlenze wawu dry kungathi awukazi ube nalutho lo mama akaza gule wangenwa umuntu othwetshuliwe ngafunda ukuthi umuntu ungumsamo yenzeka ube umsamo wezilwane zenhlupheko kanti khona iphuthe lodwe nalenze ekhaya nathemba abangathenjwa nangenisa abangangeniswa bokwazi wonke umuntu omfaka empilweni yakho umngenisa emsamo umngenisa ezidalweni zakini kumele ube nesho ukuthi uyamethemba khona abantu inhlanhla yabo ayisekho namhlanje makufana abuyele emsebenzini uyagula gulela ukufa mayehlele senevini uyaphila akukho lutho olumlungelayo la uphila nezidalwa ezimbi ngoba zonke izidalwa aziphili emoyeni kodwa ziphila kubantu enyameni ngoba yikho into egunyaza ukuba semhlabeni ingenayo inyama negazi noma ingaba umoya powerful kodwa ekugcineni fanele

0: kolond. Wonke umuntu yomuzwe khuluma abantu bakubo athi osibanani sengivumeleni ngihambe. Mina ubaba wami ezwami emhlabeni wathi ngivumele mfana, uwena wedo singibambile. Bathi omkhulu bakhe angizokutshela ukuthi ngivumele ngihambe. Ngangamtshelanga ukuthi nginenkonzo, ngizoba nenkonzo lamhlafa, bathi ogogo bakho bathe ngikutshela ukuthi ungayivala inkonzo. Kuyoba inkonzo uze enkonzweni mawuqeda ubuye uze emngcwabeni wami ekuseni. Ngempela ngangino 626 la ngakusasa ubaba wami engcwatshwa. Ngahamba ngaye emngcwabeni, ngafulfilla iy'fiso zakhe azibona esemzimbeni. Wangitshela ngingamtshelanga ukuthi inkonzo, ubaba akana Facebook akana WhatsApp akazi ukuthi inkonzo uzwa ngami. Ngingamtsheli, ngambuza ngathi uzwe ngobani, wathi ugogo wakho befikele ezongitshela ukuthi bakuthumile ukuthi uhambe uyokhulula abantu eMaritzburg. Lalela-ke mfana wami, ngesikhathi wena usenkonzweni kuzobe kuwumlindelo wami. Ngathi hayi baba ufa uyilapho. Wathi hayi mfana, bathi ngitshele ukuthi ngiyeke manje, sekuwena wedwa ongibambile, ngiyeke ngihambe, isikhathi sami siphelile manje. Lalali ikhehla lenkosi. Ngisho ngomuntu mina indoda yefaith ebiyithandaza inini, ayizange kodwa ingitshele ngoJoseph isihambe. Yangitshela ukuthi abogogo bakho bafikile bazongilanda mfana. Wayesethi-ke kulungile mfana, uma ngifika ngale ngizofike nginilungisele u-1 no-2 no-3. Akuphelanga nyanga ngake ngempela
1: uzochola baprofethi wamagejageja. Ngiye nguye umuntu ogembulayo ngolesine uyama-result ami cha asingenile inamba ezi-2 engake ngizibhejele vele ngeshumi zakhokhela 4,000. Inkunzi yathonga leyo kwathi futhi ngolwesihlanu ayikaphinde akadlala futhi ntambama umgqibelo zingene futhi mhlawumbe 10,000 ngizothola kusasa. Uyabona ugcobo lamprofethi ngizoliphakamisa nje ukuthi hayi umprofethi hayi inkizimalanga le nkinga.
2: Ayi shayini izandla kakhulu.
3: Ngabe usukhathele ukuhlupheka, ukugula, ukucindezelwa, ukungakuhlangani kwezinto. Ukhona umuntu ohambo lwakho. Ubaba umprofethi Magejageja uyakumema njalo ngamasonto. Enumber 285 kuBed Street ngo-10 ekuseni usuke kwiinkonzo yokuthandazelwa. Kuzogqaqa izinto zakho, kuzoguqulwa isimo sakho. Kanti njalo ngolwesibili usuke ne-1-on-1 eqala ngo-8 ekuseni lize liyoshona ilanga. Uhambo lwakho lungalunga namhlanje nezinto zakho zingaqaqeka namhlanje. Kanti ke ubaba umprofethi Magejageja ungamthinda kule number 067 287 0418. Kanti ungamthola nakuFacebook Prophet Magejageja, naku TikTok ngokunjalo Prophet Magejageja. Wababa umprophet Magejageja, ikwazi into ziyenzeka kwasibindi gidi. Sukuma mtaka baba, usukumele impilo yakho. Umprophet Magejageja wenza konke.

0: yapho khona uthi ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke nicele nithandaze kuNkulunkulu.
1: Siyabonga. Ngicanishayela izandla. Ngiyakuthokozela ukuba la.
2: Yebo.
1: Yini yenza ukuthi nijabulele ukuba la?
2: Ingaba siyakhuluma isiZulu mhlaba wonke.
1: Nisemsakazweni. Na usiyabonga njengobani ungathanda ukuba semsakazweni.
2: Hey,
1: siyabonga kuba nani bangani bami lapha emakhaya baqala ukufika laba bakhona namhlanje. Hey, abakaze beze, siyakuthokozela kakhulu ukuba khona kwenu. Umuntu njalo ofisayo siyakushiya ukuthi ababhuke babe ne-date yabo, ngingabe ngathi mhlawumbe abantu ababodwa. Omunye ayibuza ukuthi hayi kwakhona abantu abahlezi befika, thina siyobizwa nini? Abangani bami siyabhukha, uyasho nje uma ufuna ukuza la. Kona sesibacela abanye bona ukuthi mhlawumbe bayilaleli nawe umsakazo, mhlawumbe bayazi nendaba ukuthi kuyabhukhwa, sibacele esisuke sibazi. Nabanye nje ngiyafisa ukuthi babuyele kithina ngoba khona abanye sasebenza nabo usaqala umsakazo, abanye inamba zabazisangeni, sibashintshe inamba. Siyacela nalabo babuye bangazi ukuthi sabazi bacha, asisatholana sisaxhumana. Omunye kwesinye isikhathi uthi uyamfonela uthisha athi angisekho eMaritzburg, sengahlala endaweni ethize, lo futhi asikwazi ukulithola lelo bandla ngenxa yokuthi uthisha waseSunday school wangaleso sikhathi akasekho, sekunomunye. Thina sasibe nenamba yalomdala thothi naka sakwazi ukuxhumana nabaleli bandla ekade kulo esasela eMaritzburg. Ngiyaqhuquzela ukuthi ofisayo ukuletha abantwana aphinde abhukhe futhi. Akunankinga lokho. Siyabonga kakhulu. Abangani bami siyakwazi ukucula? Siyakwazi. Ngicela siculeni ke nisiphe nje umuco wodwa womculo. Abanye bangasebenzisa le mic, abanye bezingapha. Asizweke.

Aw siyabonga ngicane ishayile izandla. Yebo ngicoleka mnandi kulesikhathi samanje kase sizocela ukunikeza uthisha asiphi isifundo ngiyazi lapha emakhaya.

0: ekugcineni wagcina usizoyena.
1: Ukhona omunye nokuhlukile?
2: Wabe esethi abalandu babo bambuyise bamlese kuyena.
1: Walandu babo wabo wasembuyisa babo wabo ngithi weselahlekile bathi yena kubabo wabo ngithi ufile. Siyamkhumbula angithi babafo wabo befaka ijakhethi kaJosepha egazini. Siyakhumbula ukuthi bayibuyisela kubabo wakhe bathi indodana yakho buyithanda kakhulu idliwe isilwane sibe ehlala. Wafa manje usethini uJosepha? Usethi kuqala manje nginike lokudle nicelayo. Iyani kuqala nilandu baba uqala uyababuza ukuthi ngabe ubaba wena usaphila na? Bathi yebo usaphila. Uthi ukuze nginike lokho enikufunayo. Qala ninilandu baba wena uqala nizela. Useyabuya useyazichaza ukuthi mina leya ndodane yalahle. Sithola siphi isifundo lapha?
3: Sithola isifundo esokuthi noma kuthiwa into incane kangakanani ngaleso sikhathi. Kodwa ke awu awazi ukuthi uma isikhulu yokhula ibe ngakanani mhlawumbe ugcina usudinga usizo kwana kuyona njengoba nabo begcine sebedinga usizo lakhe ukuze babhekane nendlala.
4: Sithola isifundo sokuthi
5: sondele kumike.
4: Sithola isifundo sokuthi umndeni kumele uhlangane ngoba usazodingana into eneningi.
5: All right, siyabonga kakhulu isifundo. Ngicane nimshayele izandla uThisha. Siyabonga kakhulu. Ngiyethemba nabalaleli emakhaya nizwile isifundo sosuku. Nani bangane nizwile isifundo sosuku. Kubalekile ukulalela ngoba izwi lenkosi ilona lisiphilisayo, ilona lisivuselelayo. Liyasigqugquzela ukuthi sikholwe simsabe uNkulunkulu. Njengoba Sunday school ke bangani bami, ngiyathemba ukuthi naseyikoleni, emphakathini, ekhaya niyakuveza ukuthi niyakholwa. Kunjalo bangani bami.
4: Yebo.
5: Ngiyaziwe esikoleni la ufunda khona ukuthi niyakholwa.
4: Yebo.
5: Abanazi abantu ukuthi niyakholwa. Lithi izwi lenkosi awukwazi ukube ukuthatha isibani usokhele bese usifaka ngaphansi kwesitsha noma ngaphansi kwetafula ngibeke kanjalo kodwa isibani musikhanyisa usibeka ngaphezulu etafuleni wenzelani musibeka ngaphezulu ukuthi sikhanyise indlu yonke noma sikhanyisele bonke abasendlini. Awukwazi ukuthatha isibani usibeke ngaphansi kwetafula kodwa usibekaphi ngaphezulu kwetafula ukuze kube njani sikhanyisele abantu bonke. Ilokhu uzana intshumayelo eyashunyelwa uJesu leyo kubafundi bakhe ethi ukukhanya kwenu makukhanye phambi kwabantu. Walinganisa ngasoke isibani ukuthi mase usikhanyisele isibani phela ukwazi ukusikhanyisa bese ufihla. Kufuneka siye ngaphezulu ukuze sikhanyisele bonke abantu. Wechaza ukuthini uJesu lapho ubani ongangitshela? Wechaza ukuthini methi makukhanyiswa phela singafihlwa kanje noma ikhandlela noma isibani leso. Beka ngaphezulu phela ukuze abantu babone. Wechaza ukuthini uJesu ngalowo mfanekiso?
3: Wayechaza ukuthi
5: sondele kwemike.
3: Mina ngicabanga ukuthi wayechaza ukuthi into uma iyinhle akumele ifihle, kumele ivezwe ibone wona wonke umuntu futhi ikwazi ukuthi isize wonke umuntu, hayi ukuthi isize umnini wayo kuphela.
5: Ya, omunye uthini? Omunye uthini? Bothini ke?
4: Jesu wayechaza ukuthi yonke into enhle kumele kube eya wonke umuntu, ungayigcineli kuwena kuphela.
5: Ya, ungayigcini kuwena kuphela. Mekhuluma ngawe qobo uchaza ukuthi akube njani ngawe nje qobo. Methu khanya kweni makhanye phambi kwabantu. Usho ukuthi yenzani wena njengomuntu okholwayo?
3: Uchaza ukuthi mina ngathi uchaza ukuthi kumele uveze ukuthi uyakhola hayi ukuthi ufihle. Kumele uveze nasebantwini ukuthi impela umfanekiso wakhe.
5: Yebo good. Ngiyabonga kakhulu indlela enibuka ngayo le ndaba. Methu Jesu khanya kweni makhanye ephambi kwabantu. Usho ukuthi lokukholwa ke lokuthi uyakholwa ababona abantu ukuthi uyakholwa. Babone ngani ngezenzo zakho noma ngenkambo yakho. Ubonakala ukuthi impela wena njani? uyakholwa awufani nabantu abangamfuni uJesu ngoba khona abantu bangalibambi bangamfuni uJesu khona abantu abangamfuni ubaba uNkulunkulu ababona ukuthi ukuphila kungokwabo ukuphila baziphathele bathi thina sazalwa oma bethu nobaba bethu asihlangene ke nokunye khona abantu abanjalo labo bantu ke babizwa ngokuthiwa babo baphika iKristu bamphikwa uJesu labo bantu abanjalo thina ke nje basikhola malithi izwi lenkosi ukukhanya kwethu akukhanye phambi kwabantu kusho ukuthi kuzokhanya ekhaya kuqala ngoba ngani bami ayikho into oyifunda ngaphandle ungayiqalanga ekhaya ufunde ekhaya uqala impilo ukuthi mangabeke la ekhaya kuphilwa kanje kufuna ngiphile kanje ngenze kanje angithi siyazi ekhaya sikhuliswa abazali omunye uzothi anginayo umzali kuyenza kusise isikhathi umzali wakho mhlawumbe use akasekho emhlabeni noma abazali bagabaseke emhlabeni so ukhuliswa ogogo mhlawumbe uanti umalume obani ongamcabanga nje ongakhulisa ngiyayithande ke bangani bami ukuntshela nje baniqala ukufika ngiyayithande ukusho ukuthi kubalulekile ukubahlonipha labo bantu uNkulunkulu ababeke phambi kwakho ngaleso sikhathi before uphume uyohlonipha ebandleni before uphume uyohlonipha esikoleni before uye emphakathini uyohlonipha kubalulekile ukuthi uqala la ekhaya moqala ekhaya ke bangani bami kuzozenzakalela ukuthi ngaphandle kuzivelele kubalithi izwi lenkosi uzokuvuna lokho sokukwenza njani ukutshalile ngamamazi moyitshala lenhlonipho lemakhala la ekhaya uyayitshala iye yande engaphandle iphumele esikoleni iphumele enkonzweni la ukhonza khona ngani ngoba wena utshale into enhle phakathi kwekhaya abazali bakho bathokoze ngawe manicabanga banganine ngenza ukuthi umzali athokoze ngawe ukwenze njani
4: ukuhlonipha
5: ukuhlonipha nje momhloniphile umzali uyathokoza ngawe ngiya ngithi ke bangani bami ngenkathi umzali ethokoza ngawe uNkulunkulu ilakhona ezoletha ama blessings kuwe ukubusisa ngani uNkulunkulu ngoba ebuka ukuthi umzali thokozile ngawe inhliziyo yomzali igcwele injabulo uNkulunkulu bese buka ukuthi hayibo lo mzali yini ajabule kangaka kanti umzali ujatshulisa ukuthi wena umphethe kahle wena uyahlonipha bese kuba ila uNkulunkulu ekubusisa khona omunye uzothi izibusiso zani kakade ngisamncane mina yini lengiyidinga ngoba abanye bazi ukuthi ukubusisa ukuba nemoto ukubusisa ukuba nomuzi omuhle ukubusiswa yilokhuya nalokhuya lokhu kuphila bangani bami ukuthi wena uyaphila uvuke ekuseni uphila waye esikoleni from Monday to Friday awukazi uphathwe yikhanda awukazi uphathwe yisisu awukazi uphathwe yilokhuya nalokhuya umusa kaNkulunkulu lo isibusi sesikhulu asikho bangani bami isibusi sesidlula impilo ukuthi uyaphila ngoba khozi kwesinye isikhathi thothi kuyabhala nje bade kubhalwa nje khona abantu aba-admithiwe abaseyibhedlela umuntu angasakwazanga ukubhala i-exam yakhe ngobani usesibhedlela wena-ke mbonge uNkulunkulu nkosi ngiyabonga ukuthi ngiyaphila ngiyibhala i-exam yami ngaze ngaqeda kungekho khande lingiphethe ngifunda ngitadisha kwenzeka konke lokho nje isibusiso nje isikhulu bangani bami ubahloniphe abazali uphinde uhloniphe ebandleni ngoba yimbi ingane bangani bami ehloniphe ekhaphela masiphumele ngaphandle ayisabahloniphe abantu ayisabahloniphe othisha ayibazi nokuthi bayini akumele bangani bami senze kanjalo ngoba liyashizwe lenkosi siyazi imithetho yishumi la umthetho othi yazisa uyihlononyoka ukuze insuku zande ezweni uba ungangitshethi kusho ukuthini lokho oyedwa nje uzongithethi kusho ukuthini makuthiwa yazisa uyihlononyoko ukuze iy'nsuku zakho zande ezwini kusho ukuthini lokho ya isho-ke isho
4: ntombazane ukuthi kumele umhloniphe umzali wakho ngoba ufana noNkulunkulu wakho wasemhlabeni ngoba uma ungasahloniphi yena akukho kuzokulungela
5: ya good omunye utheni
3: usho-ke ukuthi njengoba umzali uNkulunkulu wakho wasemhlabeni usho ukuthi kumele ukhonzele futhi ukhombise ukukhulu ukumhlonipha ukuze engazisoli ukuthi wakuzalelana kulethe emhlabeni
5: hey angasho ukuthi angizalanga ngabola amathumbu la babesho njalo abazali ababesizala thina mawungenzi kahle kuthiwa ingathi ngabola amathumbu la ehe iqiniso lelo kumele sibahloniphe abazali bethu ukuze izinsuku zande ezweni shuthi ziphathe kahle phambi komzali wakho enza kahle phambi komuntu omdala makusho umza uyihlo nonyoko kusengasashiwo abazali bakho laba bakuzala ngempela bona bodwa kungaba yibona kungabo aunti ngabo malume ngabo gogo ngabo banje okhulisayo omthatha njengomzali lithi izwi lenkosi ke lo muntu kwemhloniphe shothi uma umhloniphe wenze njani uthatha wonke ama instructions akutshela wona ngoba ikhane ekhaba ngani bami linemithetho yakhona emakhaya ejasifani mo wakadlamini azofana nakamkhize owakamkhize akazofana nakampela owakampela akazofana nakakhambuli ikhane ekhala ninendlela ekhulwa ngayo noma ekuphilwa ngayo kuyezwakala bangani bami ehe muhlonipheke leyo mthetho uNkulunkulu ubeke umzali wakho njenga noNkulunkulu wakho wasekhaya singamamazi ngeke ukwazi ukuhlonipha uNkulunkulu noma ukuthanda uNkulunkulu uhluleke ukuhlonipha umzali ekhaya la uNkulunkulu ambeke njengoNkulunkulu wakho omncane ikhane ekhali nomuntu olidayo kungaba uba ubaba mhlawumbe ubaba mengasekho kungaba umama khona umuntu olida ekhaya osho ukuthi kuzokwenzekani bangani bami osho ukuthi uyabona la ige banta bam liyavalwa ngo 6 noma ngo 7 oyobe sengale kwegate after leso skhathi asayingeni indaba yakhe samvuleli lo muntu kusuke bekumthetho phakathi kwekhaya ekumele wenziwe njani ulandelwe lo mthetho angathi ubaba methe ngo 6 siyalivala igate utholakala wena ukuthi ngo 7 usuku usakoma asikizo sakomakhelwane noma usasebanganini bakho akumele kube kanjalo lalela umthetho wasekhaya Mekho ekhali yavalwa igate asifuni ngani ngaphandle uyazi futhi lo osho njalo ukuthi ukusholani lokho banga

0: sifaka yena udokotela njengamanje sakwamukela inciko senkosi ekseni kwinqula evangeli hayi mangephansi mina kodwa ngikuzwa uphezulu wena kodwa ke ungesabi uzokwazi ungizwa ngokuphelele inkingileyo hayi siyabonga kakhulu nje sithi kuwumusa nje kaJehova ukuthi siphinde sithole ithuba elinjengaleli njengoba nawe usothi nakuba simile amandla kasimakade kuyiqiniso nami ngiyavuma sekwamukela
1: hayi ubonaso njalo lathi mabe saphele endleleni
0: yeah
1: hayi lo mabe nje ase
0: yeah
1: namhlanje ngizilandathu ngiyafisa ukuthi kuyiviki lokugcina lenyanga ebethu kade sibongaza ngayo
0: Obaba,
1: ngiyazi ukuthi bengiyinyanga yolusha kodwa bene-Father's Day kanti kungisa sine-Mother's Day. Ngiyafisa nje ukuthi ke sibuke ukuthi njengoba siye sithi umuntu udalwe waba umfanekiso kaNkulunkulu, yini esingayenza ukubonisa singobaba ukuthi simfundile ngempela. Isimvesi yethu ithathwe uGenesis 1. Verse 27, ithi uNkulunkulu wamdala umuntu waba ngumfanekiso wakhe, wamenza ukuba afuze yena, wadala owesilisa nowesifazane. Kodwa ngisitshele kakhulu na ethi sidalwe sawumfanekiso kaNkulunkulu, wasenza ukuba sifuze yena. Ngiyacela sikhumbuze umlaleli oqalayo mhlawumbe ukusilalela ukuthi mina njalo mangisemsakazweni ngifunda iversion 2020
0: yeBhayibheli. Yes, yes.

0: uthi abasefethu uFuni chapter 5 verse 1 landela isibonelo sikaNkulunkulu njengomntwana wakhe amthandayo. Ngisho ngathi iyaparaphrase
1: ngisho.
0: Ake sibukeke umndeni kaNkulunkulu. Sina siyaqonda ukuthi umndeni kaNkulunkulu okuyinto ebalulekile kakhulu ekuthekeni sizazi singabantwana bakaNkulunkulu singamalungu omndeni. Ezakho iy'ngane baba ziyazile ukuthi zingamalungu amndeni. Kukhona abantu abanezingane ezingaziwa ezikhanuka mhlawumbe besebele phansi. Ekushini ngale ezilishumi kade saze yona
1: asilishwabile.
0: UNkulunkulu angeza.
1: Hayi, ngivumelana nawe uqinisile.
0: So uma ubaba kufanele amalungu omndeni wakho uwazi aziwe. Iy'ngane zingaqhamuki ngalo liyahlupha, yakhala sonke kodwa sisethusa nayo ukuthi hawu akuhamba nobheka umuzi. Ubhekumuzi wakhamuke mdala kumali ezalwa yinike umshado yingane. Hawu kanti kunje kwakhamuka lezize emva kwabe engiyizalayo. Lokho kwenza ukuthi athi ehlele umama ekhaliswa ukuthi uhambile ubaba abebuka ukuthi ngaze ngayiphile impilo engekho. Ngezingane-ke ezinye eziqhamuka kanje zifika sezizofuna amafa zizothi ubaba kangikhulisanga ubaba kangenzelanga lutho kodwa-ke kufanele kube khona engikutholayo. Uma ubaba kade sebenza nje enkampanini enkulu kwaziwa ukuthi hhayi khona imali ezophuma sebezolisa lo mama ohlela emshadini. Ngithi mina baba njengomuntu owubaba wekhaya umndeni wakho amalungu omndeni wakho awaziwe waningi amalungu omndeni wakho ukuthi akuhloniphe akuhlonipheka njengobaba amalungu omndeni wakho wathande ubonakalise ukuthi ukhona ubaba ukhona.
1: Nkosiyami
0: ithemba lekusasa lethu
1: sasokala kahle kakhulu. Qhubeka ngiyayinanela nje le nkulumo, kanti naye umlaleli futhi ufisa ukuthi angasali kaphandle athumele nje ku-WhatsApp line ngo 0623151986 ngoba ngizokufunda nje okuthumelayo umlaleli ngoba uDokotela Uzandi Makhaya sizakala nje kakhulu sobe sesikufunda njengamanje. Kodwa nje Shombele, qhubeka.
0: Ithemba lekusasa lethu ngoNkulunkulu. Thina sinethemba ngoNkulunkulu wethu ngoba siyazi ukuthi njengobaba wethu ithemba lethu linike kuye. Sethembe yena njengabantwana bakho. Umbuzo-ke uthi babethembile yini abantwana bakho njengobaba wabo. Thina siyazazi ukuthi nobudlelwane obujulile neNkosi uNkulunkulu abantwana bakho banabona ubudlelwane obujulile nawe. Angasho yini umntana wakho phakathi kwabanye abantwana athi hayi mina ubaba wami ngimethembile, ubaba wami ukwazi ukwenza izinto zenzeka, uzama ngakho konke okusemandleni, iy'nhlelo zakhe zinkulu ngomndeni wakhe, uyasiqondisa kokuthile okuhle. Ithemba lethu lisekelwe ekuthenini ubaba wethu yena wethembe uNkulunkulu, nathi futhi sikhethekile, sinendawo ekhethekile enhlizweni kababa wethu uNkulunkulu. Wena baba, iy'ngane zakho ziyakwazi ukusho kanjalo ukuthi mina umkakamadlala nendawo ekhethekile enhlizweni kababa uMadlala. Ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngiphethe ngizolalela emsakazweni nami ama-comments abalaleli ngoba ngingene kanje.
1: Yes.
0: Amazwi okugcina mhlawumbe engingawasho kubaba olalele namhlanje. Uma sibheka uNkulunkulu njengobaba, siyamenya ukuba simbone uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu onobukhanya. Ivesi ngalinye elikhuluma ngoNkulunkulu ubaba lisinikeza amazwibela okuthi ubudlelwane bethu bunozwelo, bujulile, buyasikhulisa, ufuna ukuthi nathi obaba basemhlabeni sibe njalo. Ungakhathaliseki ukuthi ubhekele nani ubaba, noma uzizwa ulahlekile kangakanani.

0: samukela thina injabulo kuNkulunkulu ngoba sinesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uhlale elindele ukusondla nokusiduduza nokusiqondisa. I-encouragement engiyinikeza obaba namhlanje ukuthi siba ubaba othi noma ebhekene nobunzima noma ebhekene nokujabula kodwa umndeni wakho ube nesiqiniseko nawe ezubaba sokuthi ungubaba ohlale elindele ukubaqondisa uma bedinga ukuqondiswa, obondlayo ngendlela ekufanele abondle ngayo ngokomzimba nangokomphefumulo, abaduduze uma bedinga ukududuzwa, kodwa okukhulu kunako konke bazi ukuthi ubaba uyasithanda noma ngabe ubaba amandla akhe manyani. Uma ngithi manyani amandla ngisho ukuthi asilingani singobaba. Kukhona obaba ababusiswe ngemsebenzi baholela iy'mali ey'nkulu kunabanye, kodwa iy'ngane zakho nje azazi kokuncane onakho noma kokuyingo nakho uyazithanda, ulungele ukuzondla nokungiduduza. Ohambeni lethu lonke njengomndeni, njengomndeni wamakholwa, siyakhuthazwa ukuba imikhuba esiyenzayo ifaniswe nekababa okusezini, uthando, umusa nethemba. Sibe sazi futhi ukuthi singobaba asisodwa, uNkulunkulu ukhona ukusifundisa nathi singobaba, asiqhubekeke sizinza ngala maqiniso, samukele uthando nokunakekela kukaNkulunkulu baba wethu nomusa wakhe.
1: Siyabonga dokotela, siyabonga kakhulu. Angifunde nje nangu oyedwa ethi sanibonani babukhambule nodokotela Zandi uthi siyabonga ngesifundo sanamuhla ngoba iningi lezingane zabafana likhuliswa ogogo, obaba bengekho sebe lahlekile. Uthi sizameke nathi ngaleyo ndlela silalele uthi silalele.

0: nayo siyothenga u-ice cream senzeli senzeli ngimisele bazali bayo.
1: Yebo, yebo. Yes.
0: Ngikhuluma ngeqiniso elikhona enhliziyweni kagogo nogogo. Uyayithanda ngenhliziyo yakhe yonke le ngane. Kodwa uthi, this is not my responsibility. Mina ngabakhulisa abantwana uNkulunkulu abe nginikeze bona. Nginethemba lokuthi nabazali babo bazokwenza njengoba ngangenza. Bona-ke benze badlulele mhlawumbe. Ugogo yena akalitholanga nethuba lokuya esikoleni kodwa abantwana bakhe wabayise esikoleni. Yebo-ke manabo abantwana abasabanakekeli kodwa kubuhlungu ugogo. Le nto yokuthi ube upart-time mama ingane uyibone kanye ngenyanga ayimnandi kumntwana, iyamlimaza. Kuba ngazi ukuthi khona into e-wrong ayenzile. Thina-ke ezikhampela sekufanele sihume simenze a-understand ukuthi wena isibusiso kuNkulunkulu. Isibusiso nasemndeneni wakho ngenzeka ukuthi abamoni njengamanje kodwa ungabi nalo ikhala lokuthi awuthandwa kodwa nje babalekele i-responsibility babazali bakho. Niyathandwa uNkulunkulu wabe nesemhlabeni ehlo.
1: Eyi. Hey, yeah, powerful. Dokotela, yeah, siyabonga. Amazi obuhlakani, amazi futhi ke asikhulisayo nenza ukuthi ngempela sibuye sibheke okunye esingakunaki ukuthi kuyingozi engakanani ukuthi ungabambi iqhaza eliphelele njengobaba, njengomama enganeni. Utholakala kanjani?
0: Wemzalwane iyatholakala kodwa ke
1: yebo
0: ake sithi umuntu ofisa ukungithola uzongithola kuyena u-079-741-8480.
1: Ya, ngicela uyiphinde le number.
0: Uma 079-741-8480. Uma ehlulekile ukungithola lapho ngenxa
1: yebo,
0: yonke into eyenzekayo ngenamba angangithola
1: kuwena
0: Mzilankasa.
1: Yebo, asivele sivale ngalona ke uthi amen Bishop Khambule nomama uDokotela Uzandi emakhaya uthi kwinqola yevangeli siyabonga ngezifundo ezimnandi kangaka zokwakha obaba ukuthi babe amadoda aqondile ukuba akhulise izingane zakhe, azifundise, azinike isikhathi sokuba nazo izingane zakhe. Amen. Indlovu isendlini mfundisi. Siyabonga egatsheni.
0: Mzilankasa, ngiyathanda ukusho kuwe nabalaleli ukuthi kusukela ngenyanga yedlule mhlambe bazile ukuthi ishiftile khona. Saqala kanje sithi izwi likaNkulunkulu lithini, uma lisho kanje wena lithi yizenjani. Sesibuyele lapho manje. Isizini nesizini yohamba kwami noNkulunkulu ingifaka ey'thabeni zethaba. Owayegcine sihlaziya izwi angathi sekushintshile kodwa sisahamba la uNkulunkulu ebona ukuthi
1: iqiniso lelo.
0: Bayalishumayela izwi abafundisi kodwa thina sibuyele until the end of this year la sithi khona lithini izwi likaNkulunkulu ngalokhu. Uma lisho kanje lisho ukuthi mina angenzi njani.
1: Yebo, yebo. Eyi, siyabonga.
0: Nibusiseke ngabalaleli, siyabonga kakhulu kumancane.
1: Amen. Siyabonga dokotela. Uphile nje. Amen. Ya, ehe. Hayi, beku uyena ke udokotela uZandi Makhaye. Hey, siyabonga kakhulu. Siyabonga nje. Ha, hayi. Uma khona yebo nawe uthanda ukuthi uPaul engakho kulungile ithuba ngiyakunika 0623151986 WhatsApp line wethu loyo, kanti ungashaya ngo 0333 342 3970 0333 342 2391 0333 342 3970 0333 342 3970 Ah, ay asiyetshisi.

0: kwami imadoda ayisuka kulungile kulungile mathembi asingene ngoba siyafisa ukuthi umlaleli lapha ekhaya athole ukuthi namhlanje usiphatheleni ngoba siyamfisa umuntu omusha ukuthi azuze sivala lenyanga sivala kamnandi kanje kodwa naye kube khona futhi obuhle akuzuzayo.
1: Yebo, siyabonga baba. Ngiyacela ukuthi ke njengoba sihlezi senza siyazi ukuthi ukuqala kwami uqala ngomkhuleko engikhulelwa kuwona uJehova ngumalusi wami. Ngiyacela nje abalaleli abalalele bavale kanye nathi amehlo basho kanye nathi uJehova ngumalusi wami.
0: Yeah.
1: UJehova ngumalusi wami, angiyikweswela. Uyangilalisa emadleleni ahlaza, uyangisa ngasemanzini okuphumula, ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angisabi kubi ngokuba wena nami. Intonga yakho nodudu lwakho uzangiduduza, ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, ugcoba ikhanda lami ngamafuthi, indebe yami iyachichima. Impela ukuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami, ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Amen.
0: Amen.
1: Siyabonga kakhulu. Yes. Ngiyabonga baba ukuba khona kule ndawo namhlanje. Sivala inyanga yabantu abasha, sivala inyanga yamfuthi yokuzalwa. Futhi nje le nyanga ibalulekile kumina kakhulu ngendlela emangalisayo, since kuyinyanga yami yokuzalwa kuphinde futhi kuyinyanga yabantu abasha, kanti vele ngiwumuntu obhizi obathandayo abantu abasha. Yebo, ngiyabathanda Nkosi yami nabantu abasha abafana, kodwa ke indaba yami ikakulukazi kula mantombazane amancane asakhula.
0: Yes.
1: Into eyenza ukuthi kibe kakhulu ukubona, it's because kungenxa yempilo uNkulunkulu angithatha wangibeka kuyona yokuzigcina ukuhlala ngentombi.
0: Yes.
1: Uhambe kwahamba ngabukwa ukuthi kunevesi lapha yababa eBhayibhelini elithi ungasokheli isibani usibeke ngaphansi kwetafula, kodwa isibani ufuna usibeke phezulu kwetafula ukuze sikwazi ukukhanyisela nabanye. So ke I believe ukuthi ibona impela ababalekile kumina, akufuna bakhanyiseleke, ngibabonisa ukuthi kuyaphileka uzigcinile, uzikhumbula njalo ukuthi umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Belalele nje abantu abasha emakhaya, kunendaba engicela ukuyixoxa. Izolo bengikade kufune ngabe ngisensimini bakithi, Nkosazana ingixolele. Kunonomkhubulwane ekade ngivakashele kuwona eMbali, iprogram yakhona ibiqale ngo-Friday, namhlanje kuyaqedwa ke kuyiwa ensimini kanomkhubulwane ukuyotshala namhlanje, ngizobe ngingekho ngixolisile kodwa. So izolo ke sengiyahamba ke baba, ngiyayixoxa nje le ndaba kungifilile endleleni yami ukuthi mhlambe kufanele ngiyixoxe, kukhona umntwana oyintombazane ozosizakala. Endleleni yami ke sengihambise kwelinye lamalokishi noma ngeke ngize ngilisho ukuze uprotector lo mntwana. So sengiyomhlisa ke lo mntwana, sengime ngaphandle ukuze ngiqinisekise ukuthi lo mntwana ngimshiyayo ungena ephephile ngaphakathi. Sekuqhamuka ugeli uyangibingelela, angibingelele, uyabona ngivunulile mase ngafaka idoti la elimhlophe. Useza kumina usethi yena, hawu sisi sawubona. Ngithi yebo, unjani mntanami? Athi ngiyaphila. Athi waze wamuhle, athi waze wamuhle sisi wami, engathi ungahlezi unje njalo ukukhanya. Bekuke ebusuku. Wathi yena engathi ungahlezi unje njalo ukukhanya, uyigcinile umuhle uyakhazimula. Bese ngithi ngiyabonga mina mntana nami, nokuthi kubuye kumangazeke baba, because thina abantu besifazane asijwayele ukuncomana. Thina abantu besifazane nje asincomani, futhi mewubuka iage yakhe she's very young, mincane kunami. But ukwazile ukuthi amakhulumele ngiyikhulumile. Usethi kuyena kumina, yazi sisi, ngangiyitshitshi nami, ngangiyintombi nto, kodwa kuhambe kwahamba ngaba nabangani abangekho right. Uthi ngelinye ilanga bahambile nabangani bakhe, uma wakhe enqabile, uthi bahamba nabangani bakhe baya endaweni yokujabula. Uthi mefika lapho bafike baphuza utshwala baba. Into engihlezi ngiyikhuza njalo, uma befika lapha bafike baphuza utshwala endleleni yakhe esebuya, uthi bangagcina bangasabi nayo i-transport yokubuyela ekhaya. Endleleni yakhe ebuyayo usethola esedlwengula. So uyangitshela ukuthi uze ugade sisi umntombi bakho, and uze ungisize sisi ugade indawo ozihambayo njengoba uyintombi. Mina angiseyona intombi namhlanje ngoba angilalelanga umzali, ngahamba ngayojabula nabangani bami, ngafike ngaphuza utshwala. Endleleni ebuya lapho kushuthi kwasuka umuntu owangilandela kuleyo ndawo esasikuyona, endleleni wangidlwengula.
0: Yes.
1: Namhlanje ngiyona intombi sisi ngenxa yokuthi isinqumo zami engiyithathile ezirong.
0: Yeah.
1: So ngizothi umuntu omusha ngishilo kuyena ngathi akaphephise usisi.
0: Yeah.
1: Ngambonga kodwa ukuthi ngiyalibonga iqiniso lakhe ukuthi kwenzeka lobo bhlungu but uyaqonda ukuthi kuze ke lokhu nje ngenxa yesinqumo yena asithathile esingabanga right.
0: Yep.
1: So ke ngizokukhuthaza nje ukuthi abantu abami zigadeni kunabantu baba ukudlwengulwa kuyenzeka kubi ngendlela emangalisayo.
0: Mm.
1: Kodwa kunabantu othola ukuthi badlwenguli umdlwengulu bengeke aze abadlwengule bengaphuzile.
0: Yeah.
1: Kodwa umdlwengulu usesebenzise lelathu balokuthi ngoba nangu ngiyambona uphuza utshwala udakiwe.
0: Yes.
1: Abe nesibindi sokuthi angakwazi ukuthi akudlwengule.
0: Yeah.
1: But into engiyithandile ngayo ugelu uze washo wathi uyambonga nje uNkulunkulu ukuthi emaphutheni onke awenzile umntwana but uyasho ukuthi uyambonga uNkulunkulu ngoba lesi sigila mkhuba sakwazi ukuthi sibanjwe saboshwa.
0: Yeah.
1: Yes. So nje ngiyacela abantu bami kuyinyanga yenu kuJune ukuthi ziphatheni kahle abantu bami. Ziphatheni kahle, I think ngizobuyela kule yangxoxo babo ukuthi ngibakhumbuza ukuthi bangobani njengoba nje beyizintombi into yini elindeleke kubona ukuze njalo bezobonakala bephepha ezimeni zasemhlabeni ezingalungile bezobonakala bephepha ezimeni zomoya wobumnyama ovunguza la emhlabeni.
0: Yeah.
1: So ngizonikhumbuza abantu bami ngake ngakusho lokhu ukuthi intombi into ingane nje yesifazane eseyintombazane esencane engakaze ihlangane nomuntu wesilisa akukona ukuthi ufuna ube yintombi ngokuthi nje awukazi ulale nomuntu wesilisa
0: kuphela.
1: Into yami ithi awukazi ulale nomuntu wesilisa usayintombi into kodwa kufanele nangendlela owenza ngayo izinto ihluke kunabantwana asebehambe nje belala. Ithi into yami if uyintombi into baba ulimi lwentombi into kufanele liqoqeke.
0: Liqoqeke.
1: Yes.
0: Yes.
1: Awukwazi ukuthi uyintombi into ube nolimi oluqinile.
0: Yeah.
1: Uthi uyintombi into ube inhlamba nje ube umuntu wenhlamba othi mekhuluma uyathukanisa nje ngendlela engahlelekile. Awukwazi ukuthi uyintombi into kwaziwe nje endaweni yangakini lokhulela khona ukuthi Yesu bani uyintombi into kodwa ohlangana naye emgaqweni ukhuluma nje wonke amagama
0: angahlelekile.
1: Ulimi lwentombi siyacela ukuthi luqoqeke.
0: Yeah.
1: Into nje ube uyintombi nje uvalekile la ezansi ngithe ngikhula baba abazali bami omama khule nabo phakathi kwabo babengitshela ukuthi intombi ivaleka la emlomeni ivalekile nasezantsi.
0: Yes.
1: Akwazi ukuthi kuvalekile la ezantsi kuvuleke laphezulu.
0: Yes.
1: Kodwa ngokwemvelo nje intombi ivaleka yonke indawo iqoqe ulimi lwayo iqoqe umlomo wayo.
0: Yeah.
1: So ngizonicela namhlanje abantu abami sifundiswe sokuqala ukuthi iqoqekani ulimi lwenu aliqoqeke.
0: Yes.
1: Mese sibuye sibuyele enhlonipheni bavalile baba izikole basemakhaya njengamanje.
0: Yep.
1: Imost yabo sebe experience i-freedom yokuthi bangabi phakathi kwabazali.
0: Yep.
1: So omunye uyaqala ukungabi phakathi kwabazali ezwe impilo ehlukile ukuthi okay abazali abekho
0: baya
1: kuphi uyaphithizela nje umuntu uyaphithizela.
0: Yes.
1: But abantu bami ngizokhuluma nani nje manje njengoba nisemakhaya ukuthi ngicela nihloniphe. Ngiyanicela bantombazane wami ukuthi nihloniphe abazali benu.
0: Yeah.
1: Mina ngihlezi ngithi ke umzali wami baba uyena uNkulunkulu wami wala emhlabeni. Yebo nginoNkulunkulu ongidalile umdali wezwe nomhlaba umvele nqange kodwa umzali wami uyena uNkulunkulu wami wala emhlabeni. So ngiyanicela abantu bami ukuthi njengoba ningekho esikoleni nilapha emakhaya.
0: Yes.
1: Ngicela nihloniphe emakhaya.
0: Yeah.
1: Ngiyacela ntombazane yami encane ukuthi ekhaya njengoba ukhona ungekho esikoleni iba usizo mntanami.
0: Yes.
1: Ngiyacela mntanami ukuthi wazi ukuthi izitsha lapha ekhaya funa zigezwe and umuntu ozosigeza uwena ntombazane encane. Ngicela ntombazane encane wazi ukuthi lapha ekhaya kunewashinge khona. Iwashinge yeyimpahla zogqoka kamama.
0: Yeah.
1: Omama basikhulisile baba, basikhulisile
0: emzila. Yes.
1: Nkathi sibancane. Yes. Besinabukelisa, besigeza.
0: Yeah.
1: Besiwashela.
0: Yeah.
1: Uma ukhona uyintombazane encane uNkulunkulu ekugcinile ekuphila izandla zisebenza kahle.
0: Yes.
1: Isikhathi ke lesi sokuthi lezi zinto umama athe azenza wena usemncane ungakwazi ukuzenza kuba wena ozenzayo.
0: Yebo. Yeah.
1: Ungabi intombazane ehlele emgaqweni ephithizele ukuthi kuvuka njoba bebuyile nje kuvuka ekseni wena ugeza njengabantu abasebenzayo.
0: Oh, yeah.
1: Usugeza wena uyaswenka usuyoma emgaqweni uyomela indaba uyophithizela.
0: Yes.
1: Cha ngicela ubuye intombazane yami emgaqweni ngicela ubuye esiphithiphithini uzobusiza ekhaya. Uzowasha le washing yengubo zokulala umama yiwasha wena useyingane encane uzowashela umama ngoba nje ave kungabukeki umzila nkathi uthola ukuthi ingane intombazane isencane ikhethi washing
0: yebo
1: ingane encane intombazane ikhethi washing ayiwashi ingubo zokulala zikama wayiwashe ezayo zokulala ingayiwashi ingubo ezama wayo zokugqoka iwashi ingubo zayo kanjani
0: uyenza
1: kanjani lo mama lo ukhule ekwenzela yonke into
0: wena
1: usuhluleka nje ukumwashela lo mzali umwashelele washing umayinelo umphekele ubuyisa ubonisa uthando nenhlonipho ngizothi abantu bami ngicela ningaphithizeli ngicela nibe usizo emakhaya wenu nipheke bapheke lankaya
0: yeah.
1: Intombazane yeah. Iyapheka mina yes. Ngikhule besiphekwa ke mina ekhaya mina ngikhule ekhaya besipheka ka u3 besivuke kuseni ngeparishela imhlophe namanje sendala intombazane nje ngiyavuka into oqala engiyenza ekhaya ngiya clean ngoba ngikhona ngisekhaya qedwa ukcleana ngipheka iparish and ngizolipha neparish bengeuthi ngilikhonzile kodwa ngoba bengazi ukuthi uma wami uyalithanda leli parish
0: ngifuna
1: ngiqinisekise ukuthi ngiyavuka ngiyalipheka iparish ngumama akujabulele akubone ukukhona kwami njengentombazane encane ekhaya ngipheka iparish ku bengiqeda ukupheka iparish sekuyaliphaka iparish kuyadliwa iparish mekuqeda ukudliwa iparish sengigeza lezo zitsha zeparish sengibeka amabhodi futhi okudla kwasemini angicomplain ngoba ngiyazazi ukuthi ngintombazane vele ufuna ngibe la ekhaya ngenza imisebenzi yasekhaya ngigwema kwenze njani ukuphithizela emgaqweni mengiqeda ukuthi kudla ukudla kwasemini ngabo 12 sengiyaphinda futhi ngibuyele emabhodweni sengipheka ukudla kwakusihlwa so ngizonicela abantu bami ngizonxusa nje ukuthi awuye uzalwe kabusha
0: yebo
1: awuye uzalwe nje kabusha wenze izinto okufanele ngabe uyazenza okulindelekile ukuthi uyazenza njengentombazane encane esekhaya ehlonipha ikubo ehlonipha nabazali bayo
0: yebo
1: ngibuye ngizokhuluma baba ngendaba zokuphuma nabangani njoba ngeke ngakhuluma lesa story lesiyasisa umntwana
0: intombazane yes
1: ukuthi abantu abamihlala nemakhaya umhlaba mubi la ngaphansi
0: mubi
1: umhlaba mubi la ngaphandle ngendlela emangalisayo and abanye benu ninebhadi bantu abami lokuthi anazani noNkulunkulu mhlambe ngibefore ngiyikhulume lento
0: ukuthi
1: ngiyacela nazani isikhathi nje manje sikusona abantu abami siyaphoqa ukuthi sisondele
0: uya la bekade ngithi ngisazobuza khona kuwe ukuthi enginoticile ngaphandle ukuthi uzigcine njengentombi nto kodwa khona futhi enye into kuwe edevelopile empilweni yakho wasondelana noNkulunkulu wazana naye konke njoba siqala nenkulumo siqala ngomkhuleko yini le qhuquzele kangaka futhi ke imsiza kanjani umuntu ongempela osuke efuna ukuthi lenkambo oyihambayo naye ayihambe ngendlela
1: uNkulunkulu nje baba uNkulunkulu uzothi uNkulunkulu yena ongenzela umusa uNkulunkulu yena ongithandile because bengihleli bengena okay bengikhule ngikhulele eRomini Yesu mama ube eRoma eyonhliziyo ewumuntu okhulekayo
0: ngizothi
1: ngiyambonga kakhulu uma wami ngokuthi ube umuntu kuzona zonke izimo nje uma wami ubehleze ekholele emkhulekweni
0: besibhekene
1: nezimo since ngaba umuntu owashiwa ubaba ushiye sibanqa I was 4 years ubaba wami umeshona sakhuliswa umama umama was 30 years ubaba umeshona esegqoka umhlangano wanhliziyo angikhulise lo mama ungikhulisa ngomkhuleko baba engikhulisa ngomkhuleko noma kube nezime ezingekho right ngibona umama esethatha khona into yakhe uma ayigokayo yesi khona iRosal lenye into e red enolokhuza ya Maria la manje mekunezime ezingekho right ribbon lakhe lakanhliziyo alithatha uma iribbon lakhe akhuleke kulona ngilongikhula ke ngintombazane longikhula ngintombazane ngiyibuka lento kuthe mase ngigcineka emntombini bami ngabuka ukuthi ngeke kushuthi uma lo uNkulunkulu ahleze khuleka kuyena uye lo uNkulunkulu owenza ukuthi ngigcineke kuze kube lesisikhathi ngabona nami ukuthi cha anginamathele kulo uNkulunkulu kamama ngoba ngimbonile lo uNkulunkulu elimisa leli khaya kungasebenzi umuntu kodwa uma aguqe athandaze sibe nokudla mzila nkathi uma aguqe athandaze asho bandla uma wami salikwazi sami umagambu suthu memela ungwekazi ngiyambonga lekhona ngiyaxolisa ukuxubanisa
0: ukumisa
1: sekuvuka yazi sekuvuka sekuvuka into ethi uma wami ngesikhathi ubaba eshona uma wengakafiki ku 30 mhlambe weno 28-29 washona ubaba mzila nkathi washona usemishiya uma wami nezingane eziwu 5 umemishiya nezingane eziwu 5 ubaba

0: ungasasebenzi wayeseye ukusebenza umama akasebenzi umama wathatha leli bhantshi lasemaRomini inhliziyo yakhe wamgqoka mzilankathi uma was not 30 ubaba wameshona waligqoka uma walamkela inhliziyo yakhe mina 30 uma into ayenzile angikaze ngibone uba umuntu obefika ekhaya wesilisa esitshela ukuthi ubaba kuze kube namhlanje kuze kube namhlanje angikaze ngizwe abomndeni ngoba noma nibancane niyabezwa abantu bekhuluma ukuthi hayi ubani ngathi useyaganga ngiyabonga mawami ngiyabonga gambu ngiyabonga msuthu ukuthi ungibonisa ukuthi isimilo into enjani uma uhlale ngentombi mzilankatha ubabe ihambile kuze kube namhlanje angikaze ngibone umuntu osiliso ofike ekhaya wangiphoqa ukuthi ngizothi ubaba angikaze ngizwe kuthi uma uhambile wangabuye ekhaya ngoba kuthi useqomile yona into engenze ngabuka ukuthi empilweni yami akona ukuthi ngidinga umuntu wesilisa ukuze impilo iqhubeke kodwa uma ungivezela ukuthi ngidinga uNkulunkulu ukuze impilo
1: awu madodana.

0: indlela njani ey ngiyibothelula le nto kodwa how do you do it
1: lo eyo ngosi I think nje kukona konke ngibhekana na kuNkulunkulu yena owenza ukuthi zonke izinto lendlela ihambe ke kube lula umuno uNkulunkulu mzila nkatha uyakwazi ukuvikeleka into eneyiningi umuno uNkulunkulu angithi ngikhulele ngalendlela engikhule ngayo nje bade ngikuveza ukuthi ngikhuliswe umama ngabuka kumama ukuthi kuyaphileka ngaphandle komuntu wesilisa remember ukuthi I said my dad ubengasebenzi my mom ubengasebenzi ebhatanisa kodwa ngomusa kaNkulunkulu siphila
0: Yes.
1: So ngakhula ngiwumuntu owazi ukuthi kunezinto engizozithola kunezinto engizozithola ngakwamukela nje futhi lokho ngakuqonda ukuthi it's not ukuthi uma wami akangithandi but isimo sempilo siyaphoqa ukuthi kube nezinto engizozithola kunezinto engingizingizwa ngangaba ke uthathekile ba ngangathanda izinto yabo nje dadhe wethu siswami omncane intombazane encane lo hleli khona ngicela niyeke ukuba mathatha
0: yebo
1: Ngicela niyeke ukuba uthathekile nijahe impilo eningayazi mse nijaha nifuna ukuyithola kakhulukazi nje obubiza ukuthi ngibagwema kanjani abantu besilisa abade befika ukuthi angiyazi impilo yobukhazi ikhazi ekhaya ngikhuli ngekho impilo yokuyolala emahotela ekhaya ngiphume ngikhule ingekho impilo yama iPhone ekhaya ngikhule ingekho impilo yokuthengelwa ama weave kodwa ngakhula ngaze ngaba mngaka sekuqhamu kumuntu wesilisa la ozongitshela ukuthi ngoba nake eyazi i-background yami azi ukuthi ngikhule ngazitholeni bese caba ngokuthi uzozonginunusela ngalo
0: kha
1: uNkulunkulu nje ungenzela umusa ukuthi ngingathanda izinto bese ngingabi uthathekile yile yonto nje engisizile kakhulu mzila nkatha ngazitshela ukuthi I will never angisoze nganikela ngomntombi bami ukuze impilo yami ibe ngcono angisoze nganikela
0: exchange ngomzimba wami
1: lutho lutho
0: ukuze uzithole manje unotho
1: nginotho ngoba phela sivele sizohlangana ezikoleni nabantwana abantu bantose kunokuthi mina ngithola ukuthi ekhaya mina ngithola ukuthi ngizobuka ukuthi okay mina ekhaya ngikutholi le uba eyubani une phone mina ekhaya ngikwazi ukuthi uma ngithengele iphone eyubani wenzekela ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngithole mse kuqhamuka umuntu esilisa abone ukuthi uzongithembisa lezo zinto cha ne I'll never ngazitshela nje ngilanje ngifikele ku 43 years namhlanje ngazithengele imonto yami mzila nkathi imonto ethi mina ngeke umuntu esilisa ozongikhomba ngibuza ukuthi ukephi njengamanje wenzani imonto yami ngizithengele yona uNkulunkulu angibusise yona ukuba uthathekile nje bantu bami akusizi ukuthanda izinto akusizi nokuthi ufuna niqonde njengoba ngishilo ukuthi uma wami ungikhulisile ubaba engasekho emhlabeni awudingi umuntu esilisa ukuze impilo yakho iqhubeke
0: yes
1: Awudingi nje umuntu esilisa ukuthi impilo yakhe iqhubeke.

0: Hayi lungile asikhubeke yebo sibheka nje ukuthi ke umuntu omusha simhlomisa ngazo zonke izikhali ezikhona ukuba akwazi ukuthi abhekane nempilo yakhe nokuthi yebo asisho ukuthi awena awungabi nampilo kodwa azi ukuthi iyona yiphi impilo ekumele uyiphilile ngoba ziningi izinto ezenzakalayo nomzindlela ongaziphilisa ngazo kodwa akuzona zonke ezokwazi ukuthi kusasa ube nenjabulo khona abantu abakhalayo namhlanje bekhaliswa nje izinto ezibe imphumela yimpilo ngendlela bona abaziphathe ngayo njengalo insizwa obukade manje uchaza ngayo ukuthi awusajabule lutho wena olutholayo ingeniso yakho yonke oyakhayo ngomsebenzi nangani izonke lezo mali sekufanele zicazwe zicazelwe bonke manje labantwana usale wena ngempela unganalutho lezimo isimo ekufanele sizigweme siqonde ukuthi esikwenza manje kusasa kuzobe kuyikona okusenza sizithole sesihlukumezeka noma sesigasa kade manje sikhuluma ukuthi abantwana bayisibusiso ugcina wena usungasababoni nje lesibusiso usubabona beyisiqalekiso manje usubabona ngathi bayahlupa ubona sengazi ukuthi balamba njalo bagqoba njalo sekuwena manje usuthetha usubabona akusababoni nje lesibusiso into enjengaleyo mahle ngikhangubuyela
1: kuwe yes baba ngoze ngikholela anginayo ingane angikaze ngilale but ngikholela ukuthi mina baba indaba yengane into efuna ihlelelwe yes ingane isibusiso esiphuma kuNkulunkulu but akumhlaba esiphila kuona I believe ukuthi ingane kufanele ihlelelwe ngoba le ingane ifuna zidle ifuna zigqoke ifuna zifunde ezikoleni ezirayi so ingane ifuna ihlelelwe ungaphili nje impilo yokuba yisikhokho egcineni ugcina usunomthwalo ongasakwazi ukuthi wena umelane nawo yes nokuthi nje ngiyacela insizweni zami abafana abancane

0: ehina ngumlaleli omunye uthi ke baba mzilankatha siyabingelela nawo uthi angiphindi uthi baba mzilankatha siyabingelela nakusisi sibonga iziyalo zakhe kubantwana bethu siyambongela umama wakhe ngokukhulisa ngokukhulisa inkosi ayikugcine njalo unomusa nqumalo lo embizane awu siyabonga we nomusa lapho embizane siyabonga futhi nokuphawula kwakho ya khona ke into engiye nginothise kuwe Mathem ukuthi uba umuntu emotional kakhulu ya lezimo zisuka phakathi kujuleni wenhliziyo yakho ukakhulu uyafisa ukumbona umuntu omusha esizakala yebo nangu naye udadewethu lo unobusa Nqumalo kaPaula ngaye embizana
1: ngiyabonga kakhulu nje sisi Nomusa ngiyabonga kakhulu into engizitshele ngiyabathanda kakhulu ingane emzilankatha ngiyabathanda kakhulu amantombazane
0: yebo
1: and kube kuthiwa angazi kube kuthiwa nginamandla yazi ukuthi ngize ngisho ngithi kube kuthiwa nginamandla okwenza okwakhe ikhaya bonke ngibaqoqe ngizobagada mina ngoba abanye abazali bayizathu umzilankatha njengoba ikuvelile ukuthi ngiyilo Mathemi nguyena namhlanje ngenxa yokuthi umama engibukele kuyena ube yisibonelo esihle phambi kwami abanye abantwana baba bamoshekile manje impilo yabo ngenxa yabazali abangabanganamthetho nabangenzanga kahle einganeni ngesikhathi ungenzi kahle nengane nayo izogwekwa obviously ingane ilandela wena umzilankatha ilandela emva kwakho umutsheka nengane izotshela so ngiyabathanda kakhulu ngiyawathanda kakhulu amantombazane njengoba ngishilo ukuthi ngizitshelile nje ukuthi ngizokwenza kube iyona ndlela yami leyo kubonga uNkulunkulu ukuthi ngilishumayele ivangeli lokuyigcina nokuhlonipha abantwaneni iyona ndlela yami yokubonga uNkulunkulu ukuthi ume nami kwaze kwabala nokuthi nami angiphumele ubala ke ngakho ngisho ukuthi kuyaphileka abantu bami kuyahlaleka kodwa ukuze kuphileke kuze kuhlaleke udinga uNkulunkulu ngeke uzokwazi ukwenza ngaphandle
0: kwaNkulunkulu yebo uye oqinisayo uyena futhi okwenza ukuthi uyihambe le ndlela ya nanku umlaleli omunye lana

sizofuna ke simngenise ngalendlela ngalendlela esingeke ngayisho now and ngicabanga ukuthi ngoba phela bayashesha ke usengcwatshwe kwenziwa yonke into kodwa nje umusic uzobe urelevant see like dlala umusic asikhali ke la ungangona umlindelo afuthi bezokala

lokuqala, lokuqala, lokuqala, lokuqala, lokuqala, lokuqala. Namhlanje na ke yabona ke nje ke kuzothi ke manga impela ke lithi nje mikilimi, milikihle. Ligamanqa kuleli washi ngoba ngibuka kuleli washi. Abunakho ke. Akho eh sekunjalo ke. So bese singena komunye umunxa. Angazi kumunxa lento yomunxa isayisizulu noma sesiwelele phesha kwenciba. Kodwa ke ake sibingelele nje ke lapha na ke kumphathi steshi lapha na kunothando sibiya kanje nethimba lakhe nje lonke nje sithi ke siyayithoba phansi kwenu baphathi ubuholi bonke nje sales and marketing office lapha na ke khona nomfundo tenza lapha kube khona lapha kunokwanda ntanzi kube khona lapha na ke ukugwajo lapha na ingane zami nje zonke lezi engiyibalayo lapha na ke bongeka abakwasibiya lapha khona nosinegugu awesine kade ngagcina ngani alright. Ithimba lonke nje lapha na ke kwa technical lapha na ke ngempela ke buchakachakeni bokuthi kumsindo wonke uzokala kahle kakhulu lapha na ke ekhaya uthi mouse ekhaya ulalele uzwe kube mnandi pro blue akheswa lapha na ke no DJ Nice kube khona lapha na ke no TVT lapha na ke uThemko Somfuka VT mano siyagcumisa insizo baningi nje ke ah bafowethu ni right. Yabona ke singena ngamnandi kanjalo lapha na ke kujula umphefumulo wesizwe hey mina ke ngiku DJ Masinga yambo kona umhlophe gibeli gaga si oweta bamzingwenya ngempela ke ngingena nesikhuni sivuthe lapha olwandle emanzini can imagine olwandle emanzini emagagasini ngiphume naso sesivutha kakhulu abantu balapha ko 100 dm kwamnyanda lapha kombizana emaswazini komcakweni komgogo sondistola lapha kwa zinqamo ni right kombumbane kokuthelaz banjani abantu aphana ekongubini niphilile emkhondeni ko Hayfield lapha ko Richmond ko Rich Park lapha hawo banjani abantu kombali lapha ke na kompumelelo Stoneville lapha ne right pafa hey manje cha banjani abantu aphana ko posho phezulu lapha ko Shamola lapha ke mbali PP lapha ke uphi lapha DJ Nice are you okay my brother man yabona ku nice mayihleka uhleka nge rhythm. Ubani wakwamo Jolite? Wayilo monaka namuzu nice, u DJ Nice mehle ukuthi uhleka nge rhythm. Khona indlela ahleka ngayo. Akavela ahleke nje athi ha ha ha eh. Khona indlela ithize. Eno artist inyana. Athi mehle kahleke ngayo. Hey my brother, ay ngeke nezinkunzi lezingayihloniphi. Yabona u DJ Nice. Hey abantu angireporta kubona phela ngithi. Ay manje ngiyabahlonipha ukuthi yabona ke thina safika ngaleza ekhathi kusekhona ubaba umphathi sikizebhubize aw oh, may it so rest in peace ubaba Mr. Krimsbiya siyahlonipha ke thina siyabahlonipha ke thina safika ngaleza ekhathi siyabahlonipha abantu ababaphathi kuthina asikhulumi noma ikanjani kubona awuthi ngoba umbone ukuthi ukhululekile kuwena so nawe ke usukhaya nje hayi hayi yabona ke mina ngafika ngaleso sikhathi ke kuyahlonishwa la ekhaya. Kulisha kakhulu kulisha kakhulu so ya nje ngithi noma ngihleli nabo ngibe nalokho uthi angithi bancane kimi nawe age abanye baba iningi labo angiqonde ukuveza iminyaka nobuncane babantu vela niyazi iminyaka yami bafethu kodwa iningi labo bancane kimi nawe age kodwa ngiyabahlonipha uzubona ukuthi nabo lokhu ngathi baphatha kabi ukuthi mina ngiyabahlonipha ngendlela yokuthi ngathi badala kimi no. Ibona phela baba phansi bami ngireporta kubona. Manje mase bezokhululeka kakhulu ngiyengibuka ukuthi hayi. Mina ngizoze ngilahlekelwe lento yokubahlonipha ukuthi ibona baba phansi kimi. Even though ke mina ngubaba kubona ngokwe age yasemhlabeni yokukhula. Angazi noma iyezwakala lento engiyichazayo. Uba noyizwa le ngoma engidlalayo. Ngeke ngeke uyalwa phela lana usizo sakwe uyalwa straight angazi ukuxabela nobani angimazi ukuxabela nobani lo my brother lona hey.

ngeke falabo hayi ngeke mfaka hayi ngeke mkhulu uthi isiqhathwa yiwa amaxoki lawo Yebo namfana, yebo namfana. Yabona ke mlalele kha ke isikhathi lapha manje ke imsuzu lapha na ke isishumi nemsuzu esishakalombili shayile ihora lesibili. Kanti ke lapha na ke manje emva kwamanqampunqampu, akho emanqampunqampu, ya. Mangabe kugamanxa lona lesibili ngibe sesingena lapha ke itolo sithi kudayidayisa. Ngoba ke siyabona ukuthi bachathe kusibuka ngehlo lengulube laba badayisayo. Sebeke sesithumela umfana ukuthi agijima esitolo sibone ukuthi uzosibuyela nani. Sithi ukuhlangahlanganisa, sithi ke siqobaqobe sihlanganise. Sikwazi nathi ukuthi-ke ngempela singabe sesijabula one way singadle lutho. Kwingozi ukujabula ungadlile. Pass up. Udla ugologo, udlani. Yini le zinto eniyidlayo umuntu agwinya ahline. Yini ke niphuzayo nibe senihlini ama seniyiphuza. Zona lezo-ke noma bekuthiwa kuyini. Ungadlile, uphuza ungadlile. Hey, basop, basop. Qala udle kuqala. Yabona-ke sothi uma sibuya la. Sobe sesithumela umfana sithi mfana, shone idolo mfana. Usithengele into ezingayidla mfana. Uthi omunye, hawu indaba engaka ekuseni. Kusekuseni manje. Kahle wena nangu iyana what kind of evil

Yeah, balelwe umsakazi uMgugu Dlovu 107.6 FM. Nganeza kwethu angithatha ithuba lokubingelela. Ngithatha ithuba futhi lokukwamukela. Lapha yakumfana omdala esephuma uMadala Mbijane. Ngiyasiyabonga kakhulu bhuti, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Bantu kube bayagijima. Yona namhlanje ngisengathi idola unye usuku. Bonke abantu nje mahlangana abantu bayagijima. Hey, yini kwenze njani? Bayagijima. Hey, uvela apho nongazazi lezinda. Hey, abantu bayagijima. Ingakho nami sengithe ngingakasho lutho nje, ake ngisondeze laba. Akubona nje abantu begijima. Alright. UBJ Mtaka Nondaba. Ngikhona ngisesigqikini sentokazi. Ufundisa omncinci. Hlezi nje. Kade khona ubaba uNgcobo khona la manje ukuthi ubaba uNgcobo, hey, uthe uMadala kuzongena umfundisi. Manje kuthe hayi sengithake ngizobheka ngibingelele nje ngibone nenceke ekhona ngathi mina ndim lo yeah ndim uqobo ngoqobo ake ngenze nje nake ngoba ngibona abantu begijima kholeni ngapha uyagijima uMadlala uMadlala bobonke hayi bayagijima noNgcobo nayo uyagijima uMadala uyagijima hawu kahleni bo hayi zobe ngixoxele lezi ndaba kodwa ke yeah sanibonani sazobe qobeke sibingilelane kodwa nje ngibona igama nje uMatching angazi noma uzofakazela lento engicabangayo yini lo Matching lo ake ngimdedele Matching.

Yes, we do. Yeah, of course. Yeah, shilo je. Ngathi abafethu langaphandle ngibona nje bayagijima, bayagijima. UColin ngapha uyagijima. Umbhuti wakhe madlala bayagijima. UNgcobo uyagijima. Manje nami sebefuna ukungigijimisa. Manje mina ngizogijima kanjani? Eyiwayo nje into enje yabona kuyimanje nje hey ngayibona into eyenziwa uColin noNgcobo bayababhizi. Ngithi mina bafowethu-ke kulungileke, ngithi mina yendaba bathi wena yini ongazi velaphi wena ongazazi lezi ndaba. Nkosi ngabane ngakhumbula. Ya. Uthobunye umlaleli nje la, sawubona. Sawubona, uthobunye. Mina sengilindele nje izwi. Mina sengilinde izwi, sawubona. Mina nje ay sengilindele nje izwi. Ngithi mina yo. Urikota bakhona abantu zabazo namhlanje ngoba baku yebu uphitiphito bla sengiyacabanga vele kusephitha ama respect kuyaphithizela kusemphithi iyayibonte njalo kushuthi ke ya nganeza kwethu sanibonani kuzona zonke indawo la umsakazo umgungundlovu 107.6 FM ufinyelela khona noma ngabe ukuphi noma ungamba yabona khona incwadi yabo ngiyaqala ukunikezela izahluko kunikezela izahluko njengomfundisi nikezela izahluko mawufunda incwadi yamahubo 139 kukhona amazwi lapho athi ngiyasuka ngiyephi ngisuke ebusweni bakho. Hey, ngiyakusuka ngiyephi? Lo phithiphithi bakuphithizela. Ngiyasuka ngiyephi? Ya. Uthi noma ngingashona phansi ngithi mgodi ngigqibe ungigqibe umgodi. Kodwa nje hawu mangithi qala nangu wena. Kamalamagaba ithi lento angeke ke usuke ebusweni bukaJehova. Angeke noma ungashona kuphi. Will be marching, yeah, will be marching. Yeah, angeke usuke emehlweni kaJehova. Ngoba noma ungaya lapho ke la ngiqeda kusho khona. But yeah, nangu Zomu said, hello. Usho yena. Hello, akubize ngegama lakho. Ubuthi hawu, bengithi ngiyabaleka. Lalela ngikutshene. Hayi, lezi ndaba ziyathelela. Lezi ndaba ziyathelela. Omunye. Kuthiwa kaweli. Uyasuka yena, uyale. Omunye uthiwa kayele. Yena uyasukuya le. Eyi umkhumbi. Isivungivungu somoya. Ngiyakutshena. Ziningi izinto ezenzeka laphaya. Kuthiwa ekugcineni kosuku. Wathi hey, lungile bafowethu. Lungile. Ndim lo. Yonke le nto esiyenzeka la manje. Hayi, yenzeka ngenxa yami. Manje sokwenze njani? Bathi abanye hayi kinto esoyenza simphoze emanzini. Phela sofa sonke ngenxa yakhe la simphoze emanzini kwagcine esephoze-ke emanzini. Kanti Nkosi yami umnikazi wohlelo ufuna kuphumelela icebo lakhe. Uba bemthatha bemfake emfuleni emfake emanzini. Hawu naziya bacabanga ukuthi uzofa. Kanti inhlanzi isimlindile. Hawu kodwa PJ. Kanti inhlanzi isimlindile. Yavana yavula umlomo inhlanzi. Wavana wangena. Wu! Esiswini senhlanzi. Bandye wu!

0: but esiswini senhlanzi yamthatha inhlanzi ehamba naye esiswini senhlanzi ayikudu uNkulunkulu hayi ngiyamthanda kodwa uNkulunkulu yena ngiyamthanda madoda esephumelelise lakhe icebo ngoba icebo likaNkulunkulu liyaphumelela angikhathali ngathini amacebo abantu avamise ukubhuntsha kodwa icebo likaNkulunkulu liyaphumelela ongene esini senhlanzi inhlanzi yayomphalaza leli gama kodwa inhlanzi yayomphalaza la kufanele aye khona ngamanye amagama anakubaleka ke usuke emehlweni enkosi. Awunakubaleka. Lisiphithiphithi ke sokholeni la. Ngiyabuza bafethu. Nangaba nasinqe. But awazi yini bafethu. Bathi kudlala ke. Angazi. Bathi kudlala ibhola. Ngithi ibhola. Afuthi amathimu avalile. But hey, uhlalaphi wena? Yabonani. Ngoba wena akawazi sakushiya. Ya, mina ke sengosizwa yini na ke balele bomsakazi uMgungundlovu ukuze nami ngitshene abafana nami. Ukuthi kwenzakalani la ngaphandle nje kwabantu bephithizela nje. Izo lo ndaba. Okushithi mayiqala igame uvana ongene ku WhatsApp. Utnondaba sekuganje nami phela sengiyotsheniswa ha nami sengiyotsheniswa ukuthi ha ngiba liphithizela nje liphithizela ngoba ya ilokho engifuna ukukusho okwamanje ukuthi ke bayaphithizela bathi ba bazobuka noma bazolalela ibhola ngithi mina vulani phela uthi umadlala hay ingakho ngibekele lo la umbekeleni lo la madlala uthi umadlala ngenzela ukuthi uma network ikavuma uxhumana noma uxhumeka hay sengiyokujima ngiye kulo usho uyashi lakhe alibekele eminyango bese ngibane ngihlala ngilalele ukuthi kuthiwani ngiyokutshena zoni ngamanye amagama mina kusho ukuthi ngizothola second half kusho ukuthi mina sengizothola second half yabona ke ukwazi nje ukuthi kwenzakalani sengithemba novusi umntaka gas uzothe neput ay sekukanje selidumela ithatha lathatha ini uzobe sesho yena ke nami ngaleso sikhathi ngiyobe sengibuya ke sengithi ngizwa kuthiwa abona ke uvusi ke hayi uyongitshena okuyikho ukholena imthembi kahle ukholena ngabuya athi selithatha uKelina ukholena uzothela mbuza kutshena indaba yoKelina ya kulungileke Opu DJ, hey, we mtakazuma, uyaphila la ukhona. Phila phela. Hawungiphe kumnyango namhlanje mhlawumbe umnyango uzonyakaza nje. Uphusheleke ngakimi. Ngihleze esitulini ke sika sisi umfundisi omncinci. Wekholeni. Mawungizwa uthi gqi apha kumi. Mawungizwa kodwa la ukhona uthi gqi apha. Ya ngihle ngihlezi ke sigqikini la kulesi sigqiki ke khulunywa nje iBible school noma iBible bani eziningi izinto ezinobhayibheli khona iBible class khona iBible Sunday khona eziningi izinto ezinobhayibheli nalana ke lo sisohlala la mfundo sohlala la hayi ayikhenye into uyakhuluma ukhuluma isiBible azabuya sikhulume nange English ubone ukuthi hayi siyakhulunywa ke isiBhayibheli. Okholeni ngempela nje ngikutshela nje mlaleli bayagijima sebebuya ngazi babuyaphi bayaqoqa ngiyabona uzokwenza ibrayi uzoba nebrayi kuzokwenza ibrayi ukholeni mangabe kukuthi lezi zinto sezilungile ake ngenze nje ngizama ukuthi yabona nami ngizama nje ukuthi lento ngiyithole kahle mhlawumbe ngaphambi kwakho konke ake ngenze kanje bese ngithi ukumbuza ngizoma interviewisha yena uyamarinatana mina ngizoma interviewisha uyayazi leyo into
1: hlangabeza umfundisi BJ Zondi kuhlelo esibhedlela abantu bayasinda #bayaphila

0: uNkulunkulu anibusise nisalalela amen
1: uyazi ngihleka khona omunye uyangibhaza ni uyathi uyangibhaza ekusendela uWhatsApp uthi ntaba leya ngoma kade uyidlale please do it again kithi mina hey brilliant uyasho indaba kamatching ngenxa ke yalokho nje ngizoyiphinda ngiphindele nje lo mlaleli lo usho mhlawumbe bakhona nabanye ngoba uyuzitshena ukuthi into ithandwa wena wedwa kanti nomunye futhi uyithandile sengathi uthi besekhasa phansi ekhasa ngazi ke omunye uzoyitolika kanjani yokukhasa phansi mhlawumbe uNonhlanhla uyena uzayitolika ukuthi ukukhasa phansi kusho ukuthini ukukhasa phansi noSisibusi bazofakazelana noDJ bazofakazelana kodwa njengamanje ake ngiphindele ngoba nansi seseduze ngiyiphinda ngoba iseseduze

mlalele ekhaya nawe sengicela nawe ke wenze njengoba nami ngenza ke ngapha nje. Yeah, wenze imaching. Uze nawe ukhase phansi ngoba phela you are marching. Yeah, yes.

0: ring. Umakoti wabhuti wami omdala ngazi kubizwa kanjani ngesiZulu lesi uyabona kade enesimonyana so sase sithi asemvakashele nabethu ke samvakashela kwamnandi kanje akwashisa inyama kwamnandi
1: bengekho kugcinezela kwa South usuphindule
0: uyabona nje nasemotweni ngathi khona okusela
1: emfika ngaye mangiphuma nje la ngiphuma nawe
0: ungilandele dokotela awu siyabonga kakhulu siyazi ukuthi ene sonke siyayisupporta namhlanje siyikhulekise sonke ukuthi ene iphumelele namhlanje ophumelele nase gaming le edlule siphumelele ngayo sadlulela kuma knockouts yes kuma knockouts manje si uMzansi Afrika silaphana ke bazalwane ngokuphuthuma ngokugijima egameni lika Jesu ngizoba mude chapter number 4 kwabase Philip iverse nje elidumile kakhulu ekushunyelwa ngalo kakhulu futhi ngizoqinisa nje abazalwane ngalo leli verse egameni lika Jesu Philippians chapter number 4 uverse number 12 ufundeka kanje nake ngiyakwazi ukuba phansi ngiyakwazi nokubusa kukho konke nasezintweni zonke ngifundile ukusutha nokulamba nokubusa nokweswela kusho umphostoli Paul la dokotela uthi ene ngiyakwazi konke manje uthi ngazi ukusutha uthi ngazi kulamba uthi kukho konke sengifundile uyambona umuntu uma esesho njalo usuke esedlule ezintweni zonke wabona ukuthi ene kuzo zonke izinto asedlule kuzona uNkulunkulu usuke khona ngisho kungakuthiwa ene lezo zimo ene izimo ekade mhlambe zingamphethe kahle noma isimo akade edlula kusona esibhlungu siyazi ukuthi iziningi izimo uPaul adlule kuzona lo muntu lo wake wazingela amakholwa ebulala amakholwa siyakhumbula even noma kushaya uStefan ngamatshe lethi iBhayibheli ama recordings ayeso ayekhona kushaya uStefan ngamatshe ezingela amakholwa washawa unyazi ke khona futhi esendleleni eDamaseu ebulala amakholwa umuntu lo wayefundile umthetho wayesifundiswa somthetho uPaul ukwazi konke ngawo umthetho nje wamaJuda noma amaHebrews wamaJuda yes angeke ngisho njalo wayekwazi wonke umthetho wayesifundiswa somthetho so uPaul ukhuluma in an experience in a position of experience yakho konke asadlula khona wazi ukubusa ukwazi futhi nokuhlupheka la ubhalwa incwadi yabaseFilip usejele uboshiwe ubonga baseFilip ngezipho ababemuphe zona nezinto ababemenzela zona ubabonga usejele usiyabatshela ke ngakho konke abakwenzile okuhle uyasho futhi umuqhubeka ufunda uthi uNkulunkulu wami makanibusise ngokwengcebo yakhe esezulwini so manje into yami la dokotela ebengizoyisho kumlaleli laphaya ekhaya ukuthi ene uNkulunkulu unawe ngizosho njalo nje namhlanje ngizothi uNkulunkulu unawe ngikhuluma nabantu ababusayo uNkulunkulu nabo ngokuba uNkulunkulu ababusayo uNkulunkulu abaphakemeyo uNkulunkulu abasezintweni ezihamba kahle uNkulunkulu futhi sengizovala wabantu abadlula emanzini amaningi uNkulunkulu wabantu abadlula ezimeni ezingekho zinhle usho njalo uPaul uthi nalapho kezimeni ezingekho zinhle uthi sengiyazi leli verse leli uverse number 12 udlalela uverse number 13 le uthi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisa uyabona-ke uphezulu unamandla uphansi unamandla ngizotshela ngodlula esimeni namhlanje ngizothi mina uma ukholwa ekutheni uJesu ukanye nawe lo wafa wavuka lithi ibhayibheli uhlezi esihlalweni ngakwesokudla sikababa athi ubhala kwabase-efesu ngathi sihleli kuye ngakwesokudla sikababa kuwepha u-seated in him in heavenlies ngizothi uma ukholwa kuye nalapho empini nalomshado wakho nakazifa ubona izinto ongade zihambe kahle kodwa wena unamandla okwenza

ngazana fashion njengamanzana nangi ngithi mdala kavusi ngiyacela uNkulunkulu ngimkhonza amahambele amafashion ngakulesimo lasasebuhlungu kubo bonke abantu abadlulele ngisho njalo ebusuku nginamandla okwenza konke ungasabheka ukuthi yena wena kwenzakalelani kuwena kodwa uNkulunkulu uhamba nawe ukuba

Siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga kakhulu. Babuhlophe. Mfana umfundisi uPastor Rato. Mfundisi Mtaka Dladla Mkabateli. Siyabonga kakhulu. Siyabonga bafethu uNkulunkulu alibusise. Nihambe kahle. Nakhona la kugcwalwa khona imoto. Sengathi ngihamba kahle. Uthi umlaleli uthi nginamandla okwenza konke ngaye omqinisayo. Yanamandla intshumayelo. Siyabonga. Siyabusiseka babuzondi ohlelweni lwakho umama umbona. Niyaphila mawami, uvuma ngekhanda uthi nondaba omkhulu. Siyaphila. Akube xhosi kube afane nje kube mnandi. Siyabonga kakhulu. Ake senze kanje.

ya uJesu uyatholana. Kwasake mhlambe ke sesingena ke yabona nje sishintsha nje sishintsha nje ukuhlala ukunyakaza usho njalo omunye wathi hayi kusidlalisa nje opozo ya siyabonga kakhulu ngishilo ngathi hayi kuyagijinywa impela kuyagijinywa uthi omunye hayi babunondaba hayi kuzozwakala khona uthe hayi bayadlala bafana uthi bayadlala bafana kwasho sotoba uthi uzobanjwa mfana usho njalo ke lapha ya insizwe enkulu umntaka madlala uthi hayi hayi nokho okwamanje kusathembisa ngizobheka wena ke wesisha ngizomyeka ukukholeni ngizobheka wena wesisha ukuthi ne hayi ya usoshaya ifastela uthi 1 uthi 2 uthi 3 yabona indaba siyabonga kakhulu ke ehe kodwa ke sengathithi ke mani sho njalo sengathithi kungaba kanjalo all right uJesu ethwalana uJesu ethwalana bengidalele nami intshumayelo yomfundisi ukuthi hey angiyazi inhlupheko yakho akayazi inhlupheko yakho kodwa kunana noma isiphi isimo ukhona yena ingakho ke nathi sesidlala lengoma ethi hey yathwalana hayi ngiyabingelela kakhulu ke ubuholi balapha ekhaya umphathi stage Thando ngiyabingelela kakhulu ibhodi lonke lomsakazi uMgungu Ndlovu ngiyabingelela kakhulu ubaba lapha ubaba uStulo ukhona lapha yana noBishop umntaka Khambule ukhona naye uzothi sengiyambona ke Njengoba sengathithi kukhona ukukhuluma okusalayo uyazi khona uleno nola Siyabonga kakhulu ke manje ngigadela yena nje niyobe nigqibezilile niyobe niqedile siyabonga kakhulu yabona ke uma sekunje iqiniso lizothi kukhona abanye bethu akade befihla ihlobo zabo sithi kini nina nonke dudu kakhulu thenjiwe mtaka mtolo nqese sisi khona okuncane sikuzwile ukuthi namhlanje ubufihla indodana yakho sithi nqese kakhulu uNkulunkulu akabe nawe abe nomndeni wonke nje indaba ethi uma sikhona emhlabeni sikhona yebo kodwa futhi sizodlula ingakho ngiyengikhulume into ethi I'm sorry ngiyengikhulume into ethi umuntu akazabalazile uma kufika isikhathi sokudlula amen uma futhi sisahlezi mayibonke inkosi uNkulunkulu nje akasigcine asinikezele konke sikudingayo baba umdima ngiyakhola uyaphila lapho la ukhona uvanwelele ngophesheya nje uthine ku PN ulindiwe hey aphile nabantwana bonke umorine njeno baba umkhizi philani kulungile mase kunjalo siyabonga nje kakhulu baba unkomo ubhuti lapha ngifowethu malamlela ngiyazi ukuthi ke impi iyalwa kodwa uNkulunkulu yena siyamethemba siyakhuleka ukuthi angenelele empilweni akuze nje ukuphila kuthintwe isandla esinamandla kuve kumnandi ukuthintwa isandla esinamandla bonke abagulayo uNkulunkulu khona noma ngabe nikuphi neindawo la nikhona niyothola usizo sengathi kungaba njalo
nifumane usizo. Siyabonga kakhulu. Dr. Langa, Mr. X bafowethu lani khona. Abanye bathandi laba abanye bathi isifundisi sonke. Zinikeze inkosi abefundisi bonke bafowethu ngiyabingelela. City leaders aphansi gobuholi buka baba uBishop Khomo bafowethu ngiyabingelela. Yeah, inyanga le bathi abakhulumayo inyanga yabantu abasha siyayivala namhlanje, siyayivala nami ngibheka umnyango nje ukuthi uyaphusheka yini umnyango. Kuzothi masuphushekile bese ke ngithi awaphusheka umnyango okwamanje nanje hayi ngiyamukela, buka ixesha ukuthi hayi

sekusekhona amaminithana amancinci ya sizobona lapha yabona kade nginento ethi ngesikhathi ngise sohlelweni lo liya nalo likhuluma kakhulu ngabantu abasha nginento ethi uma ufunda incwadi yomshumayeli usahluko 12 kunamazwi lapha ya athi khumbula ngibona ukuthi isekhona le ndaba eduzane ngikhona ngizovane ngiyifunde uma ukuthi ngiyayithola eduze umshumayeli 12 qale nje ukufunda kuverse 1 kuthi laphayana futhi khumbula umdali wakho emhleni yobusha bakho zingakafiki izinsuku ezimbi ingakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo yebo lingakabi imnyama ilanga nokukhanya nenyanga nenkanyezi ehe namafu engakabuyeli emva kwemvula yabona uma uyifunda incwadi le uhlangana namagama ethi athi nje izeleze izeleze ngifisa nje ukuthi mhlambe ngishiye kanje kodwa mhlambe bese ngikuveza ukuthi awu bantu abasha siyanthanda kakhulu nezithandwa zethu njengengane zethu siyanikhulekela kuba uNkulunkulu abe nani kukho konke ukuba njoba nisezikoleni nje nibhala abanye sebetholile ama imphumela abanye abakayitholi sithi uNkulunkulu akabe nani ikhonto nje ngiyikhulume lapha ekhaya ngithi enganeni zasekhaya abazukulu ngithi hey ibambeni bafowethu nathi sayibamba nabazali benu bayibamba nani bambeni uma kukuthi awuzwa kahle khona la ungatholi kahle khona ungayeki ukubuza othisha njengoba belapha ya bahlalele khona lokho vele ukukusiza uma kukuthi mhlambe ukhulumile uthisha wase wena uyaphunduleka uthisha kanakho ukuthi ngise lunchini ngise break in so izondwashinde ziningi manje break lunch kufani lokho ya yabona ke ithinto yami uma ukhuluma naye uzokwakhela isikhathi noma ngabe uselantshini noma ngabe ukuphi-ke noma-ke kona lokho-ke i-break ngiyazi ukuthi uzokwakhela isikhathi athi okay ngibone ngesikhathi esikuthi noma after school noma during i-period yakhe azobe e-free ngayo uzokwakhela isikhathi bese kuthi lento le oyibuzayo akucacisele yona ithike into yami mawuke wenze njalo oyi hamba uya eClaredon ufike ubuze bayokutshena uhlangana phi neClaredon hey yahlangana yahlangana okay uthe umlaleli amen babu Nondaba kuleso sihlalo somusa impela uJesu uyatholana uthi ngihlezi nawe nje wena kaluqa uthi ya mina ngiwuhlengiwe uma mkhizi hlengihlengi kabaze siyabonga hawulu ya siyabonga kakhulu Nkosi asilibali asiwuvali wehle umlomo asibongile sabonga kakhulu ya sabonga kakhulu

Yeah, uhlezi nomkhungulovu. Kuwano 7.6 FM. Yeah. Ngikhona nami ngikhona. Hey, wenzani lapho? Ayebo. Kukhona engibalindile. Engibalindele ukuthi bazofika. Makukuthi kunjanjani ke. Sesiyobe sesibona ukuthi senze njani. Siyobona. Ngiyazi ke ukuthi utatewethu uyayithanda le ngoma. Sengiyabona ukuthi no usalokhu ehlezi. Uthi ngibona ukuthi ushilo ukuthi sihlezi nawe. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Yomtshela kumama Madlala ukuthi simbizile. Simbize emoyeni. Yabona ke umtshento uthe ubaba Zondo, hey, ma ehlangana nami emgaqweni. Abe good. Magu kuthi yabona phela emgaqweni kwesikhathi umiswe de ilo la agrifek lo ngaphambili agrifek kanjalo yeah look at him. Hey, be good to him, be good. Nalo munya phase ukuthi hey be good so that mangifika lapha ya vele nalo yano seutholile u be good. Okay, so wonga kakhulu ubulise kakhulu ke ebandleni njengamanje na ke upho nonhlanhla nhlanhla ya ukholeni ubuki ubuyabuka uzothuma ubuka hey uyabuka. Nami ke ngilalele nje. Nakubalaleli ngilalele. Uthi ukhona yini othi nondaba sekumkanje. Hawu akekho nje nongi. Othi nje nondaba hayi. Sibambene. Ongcono nje ngizwe ukuthi hayi sibambene. Masibambeneke kusho ukuthi zindala zombili. Yeah, kodwa ke yeah. Ufanele hawu angazi noba nginayo yini kodwa ke isuke icule ngabafana abadala. Okay.

kuzogcina nakimi kubungeka usho njalo ohlabelayo uthi nakimi kuzogcina seku right sike sakhuluma lapha ya ngehlobo zethu esithe zabizelwa ekhaya laphezulu ngiyathanda ke singumgungundlo of FM ukududuza kakhulu isihlobo nemndeni yalabo bethu sebethe babizelwa ekhaya laphezulu nansi ingoma esiduduza ngayo.

0: Ya, balaleli bomsakazo omkhulu. Nkosi. Athi ngimfunde bese ke ngiya ekwizenzo. Uthi umlaleli amen nondaba omkhulu. Kwaze kwafudumala kulesi sibhedlela. Nkosi siyabonga. Siyabonga kakhulu ngane kwethu. uNkulunkulu asigcinele wena. Siyabonga. Ya, uthi kusesibhedlela apha ode ngenze isiqinisekiso. Kenze nje isiqinisekiso. Yasazi isiqinisekiso.
1: Kanabeza umfundisi BJ Zondi kuhlelo esibhedlela. Abantu bayasinda, hashtag bayaphila. uNkulunkulu anibusise nisalalela. Amen.
0: Ya, abantu bayaphila. Abantu bayasinda. Ya, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kungamandla ethu. Kodwa kungamandla akhe, kungumusa wakhe. I'm aware okokuthi khona ingoma edlalile yasi kugacela enye lokho ke sizokulungisa. Sizokulungisa. Athi babu shozi hayi amanzi amancane bese ngithi mina hayi amabhandotiki. Amabhandotiki. Ya, siyabonga kakhulu balaleli bomgungundlovu. Siyabonga nganeza kwethu. uNkulunkulu akanigcine. Okay. Semweni.
2: Wena kamomaza.
0: Yeah.
2: Kalo kuya man malafa, no

yamukela uJesu uthola ukuphila. Kuthiwa wangena wagquma. Ma engena egquma bamangala abantu ngoba abantu bazomangala. Abantu bazomangala. Ma uJesu esenza izinto zakhe kumuntu. Abantu bazomangala. Abantu bazobuzana bathi ukuthi kwenziwe njani. Lalela ngikutshela. Basefikile yena. Kuyabonakala ukuthi ufikile. Hey, kufike olunye uhlobo lomuntu. Ngani yakwethu? Nawe ungasizakala. Nawe ungasizakala. Thoba wangena. Wangena ejabule, wangena esephilile, wangena ebabaza isimanga esenzeke kuye. Bamangala abantu ukuthi kwenzeke kanjani. Abantu baqala babuza. Esakhula kuthiwa khona izinto sisizwa nathi kushiwo oh pasi special. Baqala abantu bakhuluma ngoba bazo abantu abayeke ukukhuluma ukuthi lokhu kwenzeke kanjani, lokhu ukwenza ngamaphi amandla. Bakhuluma abantu, bakhuluma abantu, mabekhuluma abantu bathi madoda lokhu nikwenze ngamapha amandla. Jesu amandla enenze ngawo. Abantu bayathanda ukubuza imvume. Nikwenze ngamapha amandla. Bathi bona njoba nimbone emile akuwona amandla ethu kodwa kungenxa yamandla endoda enathi nina ayibethelwe. Enathi nina ayibethelwe. Nathi nina anikishelwe umuntu. Owaye uluhlupho. Yilawo mandla ke. Enkosi. Yilawo mandla. Njengoba nimbona emile, njengoba nimbona futhi mdala lo muntu useyazikhulumela, unamandla uJesu. UJesu unamandla. UJesu uyaphilisa. UJesu uyaphilisa. Uyinkosi. Wenza izinto ezingekho zibe khona. Wathi ngakho nimbona lo namhlanje emile. Kungenxa yalawo mandla. Bathi thina sethemba leyo ndoda. Bathi thina sethemba leyo ndoda. Ngizothe ebusuku akhona amandla. Namanje kuleyo ndoda. Thatha yena. Zinikele kuye. Zinikele kuJesu. Uthola amandla. Kuleyo nkinga onayo. Bizi igama lakhe uthi Jesu ngenelela. Uzombona, uzowabona amandla akhe. Simo sakho sizoshintsha. Uvana uthembeke kuye. Thatha uJesu wethembeke kuye. Izinto zakho zizolunga. Ngizosho njalo ebusuku. Umgungundlovu yamemeza ngane zakwethu. Umgungundlovu uthe ebusuku

Ya, bayethe Nkosi, bayethe Thixo wethu, kusebusuku, siza kuwena, Baba sithwele inkinga, Baba zabantwana bakho, abanye Nkosi abasakwazi nokuzikhulumela, abanye ngenxa yokugula. Baba wethu abasakwazi ukuvula imlomo. Baba nasiya isimo. Nalesiya, nalesiya, nalesiya. Baba uyasibona isimo. Nkosi Jesu ebusuku. Ngiza kuwena ngibathwele bonke ngokwehlukana kwezimo zabo zokugula. Ngibashiya kuwe Nkosi. Baba ngibashiya kuwe. Siza lowaya nalowaya nalowaya. Nalowaya Nkosi iphinda Baba kumsiza. Enkingeni abhekene nayo. Baba msize. Baba msize.

Nkosi siyanxusa. Baba siyamnxusela. Ukuba umsize. Sengiyakhuleka Nkosi egameni lakho. Lihle baba igama lakho. Sicela amehlo akho omhawu. Nkosi abheke ngakubo. Sekhuleka sikholwa baba yezwi lakho ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen.

Yeah, masingahambi nawe angasinqame sifele khona la. Ah, kodwa kulungile. Siyabonga kakhulu uThumlaleli. Ah, phambili nesibedlela. Siyabonga kakhulu. Uthumunye ngokukhulu ukuzithoba kunalengoma kaqiniso. Umntakansele ethi kuyezwela. Ah, nondaba wena, how are you? Kithi mina. Me. Me. Nkosi. Yeah, sibonge nondaba omkhulu. Ah, nkosi kulungile. All right. Siyabonga kakhulu. Yeah. Hey. Okay. All right. Engibheke nanga umlaleli. Engene nje. Uzobe sesho ukuthi nondaba sekunje. Yeah, right. Uthi siyabonga babuzondi. Uthi sibonga ukuvuseleleka. Ngeke sisuke lana. Singamane nje. Hayi, kuba kuphela. Sifeli la. Yeah, amen. Siyabonga kakhulu. Uphi ubhuti wami? Hey, lapho eFranceville. Yeah. Khona ubhuti wami lapha. Senze isinqumo. Lisho njalo iculo. Senze isinqumo. Sathi sesofela komkhulu. Nendaba, ukuphila kwakho, ukujabula kwami. Yeah. Ya, kumnandi ke base kunjalo. Ngiza kuyibheka ke le ngoma. Bese ngibona ukuthi ngenze njani. Bese ngiqale ngiqoqa. Wenze njani zoni? Ngiqala ngiyaqoqa. Ngiqale ngiqoqa. Kuhle phela ukuqoqa. Uyabona nje ukuqoqa kuhle. Ungabe usehamba uzodatazela. Ungasabonakali nana kahle. Hayi, qoqa isikhathi sisekhona. All right. Angazi ke lona ukuthi kusuke sekwenze njani ke bayesenza lezi zinto azenzayo, kodwa ke kulungile. Fwethu kulungile, ungakwenza lokho okwenzayo. Ngoba nakho ungakini. Vele uma umuntu engakubo, hawu. Ngiyakutshena impela.

Ele ozokhuluma ngalo emva kwalezi ngoma eziwu-4 esizodlala njengamanje zilandelane ngaphandle kokukhuluma mina ngoku-announcela zona ngokutshela zona emva kokuba sengizidlalile ukuthi bekubani nobani nobani kodwa kuphela nje yokuqala uyayazi ke ukuthi ke le engiqeda ukuyibalula nje ya PP Winans it all comes down to love yona ke yagcina iwinile ngeviki elidlulile

Yasamuzwa kubuya nuthi akana choice uthi leyo nje ezowina enayo uhamba nayo. Shuthi ke akekho ndawo kahle kahle uthi lezo wina nje uhamba nayo. Mhm. Yasekusele kumzuzu wodwa ngaphambi kushake o half past ngo 25 to siyabavalola line bethu usengavota. Njengamanje number 2 sihamba phambili ngamavoti amabili.